0: no graya de sante dio
1: eh oh
2: de sando ho eh
1: ko ay ni be go dabino ben daga de wura so himbira
0: dede
1: eh gaba man yi mo ko ya
2: oh
1: gaba bira pa
2: eh mama so yanga mo
1: eh mi ba go nu ta ka e ko tin mi ba su ha ye ga ko
2: eh
1: ye ba uge to pa su bu ya mi
2: oh
1: to mi an yi mo ye ngo ya ra wa ma nga ye hiya mo eh mi a me tin ba ga do
2: yo ko so
1: ami
0: sa ka ba ko so ba
1: ami
0: yawa sa ko gina do nyemena
1: yawa
0: ina sa anan sa

0: Mero bisi wakulu miwai ka sunsu ala kisa habaya bose hadawala ni sawani nkunawi. Dawaro ni soa giso mbuti ni sa kudagunga nganduwa suwi yere kuweza tufusu nungi ya wuda dobe usanwa wi umura unisonru mo yembiruwa maadime yigwa davinu soa unwa unwa ngosi ya nungi yigwa na unwa wiko mema yigwa nungano kakano soa kwe yenu dawaro ni soa yembiru benente mkibune mba dogoturo di baka garo wukia temiko mbogo kwen banda tombu marume banda yengkasho kwe do yensa wini mtensa na wambia banda kahoko bo waka geng san na wambi ya wikom yenda bal ma wasa wuka baya bonoko malim biragia ben wuge baso mo kidala mikom be yalowe bala asa ba wuge telo se mikom yalowe ba dona yenti yenda bal ma wame da bal ni nwa gisom buti ni ngana wakana milo bisiko FM Northland. Sawule sebe boss ya inusa buka huye kisiba no doke daba ko gbe kiro se ko do gbe ngan ganduo we yira ko esa to husa ma kro muru mumonge won gura kro ka no atan saka ma uma sa we ura ko kemo yigbe davnu so an so gba gwa se no yigbe ro mo bi kon ganduo mi gon osu mo yembiro ama so ameri mbira gi abanko meno so ko dabiro ura won abi ko mora ura pe o ka suma e pro ke menna pa haya yankuga dure so ay sura saka hoko iso arakyo
1: bengbereken gandon wunu kuro yereku aisato usanwa kuro moro witon dabiru banye winko kaiye umo suma adabinu so sonte ruso gandabinu anura weyye oko gina ton kurobo ba wuro yiro mome ninunwa gandowo wuni mba ere kuro so usanwa bukuro wote ntira wami tetera gumme ruko meyama atira wa tetera damanu ngwasye unkumankwa kaju marum mango kayati ekpuro amabame wi yereko esato gasa wuno yiro ekpuro mbukuro onyore mitora domi gbenwegante ngbe uko bun yigbaru so o ma won ami mo sa ntire yuro ye mbiro gbenwegante ngalafia yigbaru so o wa ye mbiro so yire mbiro sara meso ba menno su dabi no mo onkumanko yibara ko meriyo ye ndabiro so ara wi de miwa
2: tin aso be hengbenwegan komunyo zakada meri zakada kadenji zakada gbe uko bun yigbenu so asondi ameran tanka urama banne ton krobu bu nabo so agbi banan kun wa mi yenta binu kaadi ma banan yisirunwe banan kun wa mi kaadi ma banan yisirunwe nan kun kala baro baburama suku bune wane igbeteni tana ya takitu ka honson burukoya sama won yisirunwe ba mu e na ma heye ni mo na yini mo kon fe wa bane o wi kun mangaru mo me sama nkun huka wi sunruku to yara wa kayen dabinu ara nwa ge pa nwa ge pa nwa ge pa anka somamo sinu yakura kuri ba ma mera kade ma behen gibenu soma yakura de menno sunti nan kun yete domi ala won soma nkuna ye
1: an yini ba pro la kai kwa kawi muraro kati bikia amuna ura ko sine oga yekpro menno wa ama wi ngire so ura yekpro kuna kwa
2: soma kpro ho kawi ne ankuna mo ye ka sun de won sonru ka wo so ada nyenu sonru ka won jigberu nsonru ka wu nsonru ka we ni awon kuna mo ga hon ko bi yira nyine ko bi yina won ka sina pa meri yengira kon konda yengira kon nembe sibu gwari buda do mi ma ko bi yina meno suso za ka won to na ma jigberu so ara sina pa meri aka we na ngini da yemi ka we ni na nwa mi yeni ma ka de nka bu gwari be pa ma jigberu so pa bi ma ge gata
1: buna ye yere ko ese to wura we nsoma yi yemi ya wiso imo winyeno nwaru so kama winso maduro kanu so yini mbiru wingiri so unwe ne anki wenturu ayikuruko yine kuwa esatu mwa mwa wila kuruka noba tia nsaga ma obi umo ine tonkuro turu ama kainde usuansima tonkuro unwe ne aka mwara yoto na nyora kama akpe anwa yibanu ganu kaganu so busi yuma tombu swisi ya me unkumanko kuro murobu yira bude ubeso makuna ku umma wene banka sonte yoto na nyon domino ntia kura kwe wa idogo.
2: Yigberu mwenye wa pa anye nkirumo. Anye nkirumo, anye yigberu nkirumo. Anye nkirumo pa mwenye wa anko karimo. Iya na yigberu nso aso wapuru. Ankpiri, ankpiri. Mana su de su yigberu uso amwe. Ye yigberu uso amwe bi. Kanyine, anwenyenu, kanne, anwenyenu son diri. Aawo. Domine tina mwore wa. Na makama yigberu niso. Kansabu ne yigberu ka afani mo gihontonu beheng bengbeke ngando yigberu ni pen. Ya tiye ya do. E kasiya mi mi ya wa ya nyora mi ya wa ya ba ma ye ngari duwa baba na baka bankun ban mama be ngari mo mana na ba e kuru tu se mo bi ba won aye gbenu dodo ka so ya se o ya se to ama ma tu ba ma pa awon so akore awon won ru kore awon noni kore ye de san aye pe te won so adabu aye wo so awon yo ka de ma aye kuru ya si mo de won yenu sonru ya ngbimo won ye gbero sonru ya ngbimo ba ma ne menu ma ti kun aye ya ka pin won menu da pa pin won ye gbero sonru ko ka ma won yenu sonru ko
1: ye yere ko e satu so mi mo wi so ma ka wo so ado yira kpuna ye urate yiye umena unwe ni abare kpuru nsoma ya kpuna mo yini ya ko nsomi wi nwaru so me ya ko ma somi wo nwu so adaru so dumi ye ndi ya wi yere ko esa to o ga pin a un awu nu yiru so ninu gose nu mo gando ye mbiro mo gbe okuru mbira ge ti nwe kama bu adobu nso aso yini mbiro okura ma meno so sine
0: ya wi wa me sun ya si a me ave ko mbiro bisi wo so ga da ba ni da usa o
3: FM Nottingham.
0: Iya wi bere ntenyiro wi ru miadu wadanye urada France mbiragia to ka France ntenguru gi ho maba genna genno gi sora urada o to yira to ma o niakwa ma bere ntemine kon wene bodo tro jiro bagaro shwe bi kon te me kon to e boko pen bana ka hoko e anso wa bi kon yentesa e tombo marmanu buga wa mo ya ka mona sine to bu kon ka en kasoko itenye ambimo boko pen bu ka hoko e ban buka wa ka game bi wi unsan na wan bi sa nyendi to ban ban wa hingan ka gan wi abu pen bu wa ya san na ka game wan bi ya bi kon to yem ndugo to jiro to teo bu higa bu ki abenen te mi de kon sa me so won gira so boko pen ban na ka hoko bi kon yuturinge e nora tenansaga to tombo nde nora tenansaga mbi wo pen bu ka mbu da bu ka hoko e do to di te mi kon to man so ma we ni wa gire so bu dokutu shonko shwa butu inge wongon shwa nobo nsaga mbe buko kwen banda kahohi koko wikom to shwa ugina ye nomo karo wikom sankadi wamo yanko kura bu dokutu dite mbuhiru bu matu ugia binente mdekon dumi yara nsawa ya wa tenda binu shonko manko batuwe kwa aru mbira gia mikumbara kwa mbu yenka shuhu mbuhiru ko say nwa sani wune inka baro gisambute yembiro mba wune so no siya ma be don yara nkule gibo le demokrati gibo ba buhiga wikom bu meno bogo yiru se sina ndan kwa suru wakuru se nson wakuru ndinka winson kwa ti agire ajaseo meba buhiga bu menoge sina wikun gia ya bai no siya to bengba nkoko wakuru no mbira gia sanu asene ngure inka baro ama soa bagia wiru gosa wikun te ngwine buka menoge sina ya yinsa no tia none bine te mbibu nson so to kama se sa dugu tia yembiro kwa geno gangpa kama se sa geno genore geno gangpa benente mbi uso yembiro kwa huko kai ko suga dukuti ako do meson ge wite bago habu ka meno ge sina ge abikom sene ngwene gisom brutini imaka ye baro sama ye bentero ngwene sube no siya ma japon tengibo do bewa ma ako kai kwa wiko mba benente mba sun kino binana mkumanko yinsa dukuturu mbiragia do answa aiburika atakura mbira gya yendu kutu dino wabiku mba kino kwa kende bahe binente nkwa bibane ya nye ngubi duru kwa yatura nge gwe yago unobu ka wakuru nsaga to ye nyano nyaba binente mi nkwa nkwa ibu yendu kutu dia waka atakura mbira gya bahunka sukme sanu sanu bwado bukme bunga tombu wasi bade ama suwabiku nyani so ganda bianu wa yendu bigi wabaye unwe bunguru kwa bade yentesa yibedu kutu ba buku kwe banda katombu noe banda ga soma koko ye boko kwen banna ga nyenweri ye bapro ya wa bekon ye mbiro bon tonte mera suma nkume umbra sunduwa to bukon ka ino ifugo fugo ye ntinyana wa bekon kama asile sa ye nsa pano ba me ya kon naga don yira son ko me son don yuka bura la yuka nanga sen banna ga def don mo figo to ye ntiyi ye ma wa bekon ye ba ka ko kai kwa ba sunka benente mini kon sene ma wene gison butini suka beye bonoko Sam daba kote yi binti ro ma wure so no sia me so berente mi ye sam me so awan gan kon to ka pin kisi pa e so ndi ana debi ko ba atari tari a pin aga to sia me so awan gan ka ni ko ma mo bune ya agina da komisari ya ba biragia to e so ai so be ko wi ka dupe de nu oga to urada uyi to sia be ko ndi ma usa be ko be ba police ba ngurugi tro to ya tusiya menon saga boko pen banaga eko to yembiro ma tusiya menson tete bara won be kon ba so won certificate de petit ye so ma wan garon komi won ye sa wan gagi no ni ngwe ne bilen tem bi o banguna eta firuko de bi awon garon kon ngwe no ana tusiya an tusiya bo ba nyen wa ka ha win garon ka ha ni kon sa me so bara wa ha ye wura se garin ka ho so to kadde ma wa ha ye boko banga ye nyir mo ko de bi ba yin ha wan garon kon no kadde ma wa ha ye ya na pen yamo to one wino abalo poko kaiko biragia yembiro mba wene ni anako kaiko same hoya kuna ikone siyon ya gadunu ikihikba iso ndia wiko yegare kaho pro ya

no asene wene inka baro mi abiko yeban dia bem tenir wone ya on wene abo son itawnya bo bo gwebe bo shunya do be ben shogi ba be ba shero kwa biko no ya son ma hombe ba kate nyina mo be ba shero kwa biko ma wene ho bo betuga bo betuwa yen sabo ba ka son itan saka nya bo kon ka goshin ben temi sene wene inka baro kison bruteni yembiro malem bira gema ben shogi ba be ba ko kai kwa ka be ba shoy mo yen rusin ten shogi ba ntiba ba shoy mo kon gya trada san to ba be yerobe bra be ngugba so won kidal ba go terosi ba go ne bi kon ba bo dawa to da te so ba ne be yerobe ba yagra sa go gendi ba do sa go gendi mo ba ge so ge be ba di ya ba le an so bu ga da mi kon ba rada ba so ge ba nke ge ba nge un atiru nse ga ba so ru kwa bi kon be malin ten so ge ba ba ga ton be dawa to da bi so be bi ni ba brada ba ko ni pana to tiahi ba do sa anya mindi sene ma wone gisom e bruteni suka be yi bonoko de kero mbira gya ma wone suno sa magia benen tenka ajantin tenge wo ba balon te ho to e sa balon te ho abikom ama e benen ajantin tenge bure ba benen tendo ya bita ba tia sanpe hayaki me sare woni abikom to me fon bira gya ye ma sia sene wone inka baro me abikom sabu nyurame no kisom bruteni sabe sera be ka kiro be ka sware kibo ino sabu ko huya kisiba no ndoke bira gege abo masoko wa gira ogon kande sanu sanu sago no kanawa ba hone makwa se songo da barba.

wi dobo turuma yerase ikaho da se kpara kwa ngume kutu nuo ya turuma ben turukuo bebe isan ikuro pa nmo igi ba mo suna ba ngume worusu go kuma baru nene ope oruwa gamiambiragia unyano doro kanu yi mi udora mo yinoko besomi ben kuro pa ruso ben worusu so ben igi ba ngume suna ba so Inglasi ya baki, sanda ye mbaganu, se pibinu, umodoramo. Megme anti, ye nsoga, sa pibundi, seka wolo. Umasana ugene kini, unkume busu, ye kuru umodoramoa. Umasana siribabala, uyenti momikun, unvalizi na ikini, sanda ye mpibundi, si mbaga, ye giasa, ingi pia omikun. Begu numbiragia, olandeba, chikanvi, kayati kuru, inda ingi ngabia mo, ukwe uluwa mferio. Gamiambiragia meton ko bun sagi sanda yen yanedu seyen gobigino yekru yen wa likun umma sanna branani e ikru me indami inji biamo bebe la dozuko igmati gwalako molesi yen wa mi anda andwa koko nwan gbenyano na nwanwa amma gwaramo masin yen ma nwa mi yakon won nin suin a yosuin ya migun migun yen biro ando kwa npa unga diro yen gben adoro kanu nwa mi Perentiba, non biare me, me a kato banti, an bia omikon. Kato baganin ti mam, an dami ya wang amikon. Bimong gobeba mame, banga koko nomo, an yen ti bia omikon. Me a temosu, yen ti ya wang ame, an gansu mandoge, yogo yansu mwa sabu lune se son kakbe. Ima

kai puro wawa imba yewo enturami ura besi ni wake yembiro bebe nyani ntete gake uyeme ko gabe dori yangu gabe ko harakuwe wima ki udesi ni gini yenti ura dori wa inwi kahoya ido gamio be otoga embogwo so ye yerumbira gya miwa imba inferi mera nintoroma uteri ingi ganu be yeri itari o kamtia noba ne noba yiro ineta noba tia noba ita yiro noba ita 01 97 43 68 28 ungume kamtia noba ne noba tia noba tia ine noba yiro noba ine noba ita noba ine 01 96 64 79 89

0: So said I'm ready to go. I know I too shock. I don't hear so much about that. Because many come from going green to go through zero. Give up. Maybe I be back. Maybe I'm going to be okay. I'm ready to go. No, sir. On Kwanko, Yensa, Biden, Tembe, Okpro, Ka, Yensa, Ibaroteme, Give Okpro. In your room, German Tendi, we doctor, I wish sorta we become. Come now, come going green to go through zero. Sir, but through zero, I'm ready to send some by ending. Can you send Yendo Gira? I'm going to be Tombo. Nori, Nori. On Kwanko, Bibo, Bibra, Mark, Badi, Mabu, Ngusa, Mbira, Gya, Ba, Sinyare. To kpade ma anten swa yira to ka deroya maine nkume ade ma unrumbira genna yasinyare nkume ade abe nwusa o mennansa un meson nkume ade ma tondrumbira gen nkume tonkrumbira gen mensa un mennansa un meson to bekproha u bekin u be no e kunya to na bekproha ko nori yeso ba re po be ko kai ko be ma sa nten ko laba don mora to be ti boko pon be no e be kon yeso ba re po be de be dando ke san me so ni pa docteur wi me truma we pin o ka be ben bi bo bi ba wa ra e mo pon ka be so mi an so a be ba ten sa ndan kura to e ben wo so an bira gena ba sin yare ben mi kon to wa ra ga ya durere boko be no wa kan ba dra ban ko se mo ama yen ti ge gi ya to be mi ba be no re ka de ma boko ma fi go won bi kon yeso abo ni ibe ko kai ko pa ina gbon kan girin do to draw me bara mo urgence me to se me so pa ga be yin si do won to sa battery suru wa ko se son non de un ka suru wa ko atia se son inegre ya bo ya be yin sa mo mo bulun ko ba no be nending dan ka ko ba yiro gira ya bara be yin sa mo be ya yeso ba re po be ko kai ko pa o be na o be win bi yin si do won wi be de ba win bi wa ra nga mo to inye be be ti ge gya dan te da be wa wu sa m bira gya e ba wa ra ga mo yasinyare mun san gibe sun nan sa to be mi kama bate gegia bogo bebe go bi karawa do bo ipon ka bebe nori imaki ganu bebe yiri ko itari wa kantia no be ne nobo yiro ine no be ne tia yiro ita 01 95 24 91 23 nkume kantia no ba tia nobo no be ne tia yiro no be ita yiro no ba tia 01 65 91 28 26 imanyo to yele ba pro yo pe ka kura se se sa ko le ta ta bo do nge won na tambo no ka ye wi doctor wi kura pin obe na be mi kun ya gbon gran gren do tro di rong roge wi di shona ta troko wi ane so be me no sia me ne ko wi gbon gran ke di bagaron jete on ka se sa be ko ye sa no man son ko bon ga se bra de me wi sa e ura ye nge won ne gbon gran tin so wi ya pe ma me ni wi ka mi bi si wo pro no sia hon ko an ko be be sa no man son ko bon gra sa da won ge ni so ne se be ko in be yin ma son ben ti se da giro ba mo diploma ya be yira ya to ya be yira be ko yeso ko be pin ibe na gbangan kede bagaro mi ko npa ibe pin ka be MTC da gite ban diploma ye me ibe pin ka imwa answa adarba ka asuma baga to ye ko ibe pin be na be ko ko bai tandi to pa ibe pin ige be MTC da giro mwa ye mbiro asibiti ko pin na bolo sa ko ba no bai tandi nka ko ba ka yiro gire pa ka be TC da gite mwa ama ingwe imbe mfuto wi pelo ti da ko so hima ba ya mi ko inye ne be nkati dan ti ya mi ko to inye nga ne ibe pin ka be na we gbangan kede bagaron jete une baure po be ko kai ko bebe ka grace da sui ne se so bi ko ibe ko kai ko ne be nti se da giro moa ibrahim akira samba usangu wankiri bagaron jete yane sube me nosia mine sakagunum bo se sa serondi ka gunga min di bo ni asanu sanu ba pro amine bi o ka mi se pro menna bo tobre to be ba mbaro pro kirwa ba mbaro pro sira ye ka kin te be son se sa me so be mbi won dia ba shoga sakagunum pa yiro kristal o ga be sero ko onde bon keri bagaro girin keri bagaro to yen keri yiro se senkem yo mo bi ko o ga ra da o sero kwa ba tre surugrun son yen da no ka ine to gbon ga ngiren do tro jira yun okra ti ase so ndi babara sunu ti ata nungwa yun nada nka kwa huing awyo so aisora buhene buhete takpi mamindi tuka amiru bisi utabli bebe bikabe ayodoro kakwa bebe bebe roda kpuro bebe mbare kpuro sira beka kiro beka swale kibo beka kiro le beka kukai yisa gbongante mtombo kpuro gbongangu nukuru mtombo kpuro bebe mbare kpuro mena batawra gusono bebe mbare kpuro dibra bukosia poma gusono bibi kwenye buraruken Bye no abira gigia ni amiko inusa won bira gya para tanti sabo gina doge
1: Adam Hana Rekundi, we are Wim, who pay my radio, no slamming away for Abakanam. Une Wim Naguba, we are a week already. Unaguba, we are already a ha, Alaraba, Yadona, Minisuru, Yago, Minigu, Alaraba, Yen Suru, Yago, Yen Sontena, Alaraba, Une, the Matea Wing, I are week already. But we are Kotori Hag, Betan Kurun, Une, Boroka, Geran Kalimbaso, Win Naya, we call it. Naye, Naguba, Yasa, Naguika, Yen Kobi, Yaguisa, Mera, Ekate, Wim, Sue, Yatiri. Une we for Bakumikoka win nine number three. Une a mera nae, Yakona wa Geran Kalika Boro Baso, Une Hekate Boro, Geran Kalika Gorobani, Heka Ba Nirkona, Kekel, Kisiguru, Bianguru, Heka Bille Yame, Boro I Naiwa, if for Bakumikoka win nine number three. Une will Limorowe in Tontonen, Wa Tontonen, if for Bakumikoka win nine. Une Limorowe, 01, 40, 96, 92, 54, Kabaton. Kam tia inne kam noba inne noba tia noba inne yiru nobu inne ifa bako mikisi si di adamu mikoka win nine noma kuturi ha nare kundi mi win kwa yera miyam.

0: Yesa gawe buya mbusero sa form bukondi. Saka Musa ya Yesu no huyu mbusero sa form bukondi. Nyakiki ya mbusero sa form bukondi. Kase kogi ndura mbusero sa sinande mwarindi. Bewa kwa sanu sanu kandugo sangira nu wabe gibu. Turuwa tonto gibu no siya mabengi tokote. Saka zaaratu ibasugumo na fai umawa. Saka zaaratu na fai sayo kuwa mwe form bukomba waro gina atarata sonu. Batule suru wakulu seniso no batia. Ui mwongwene kawakura no buseiso. Wabe no siya ome. Ui zaaratu na fai nguru takmiwo. Siguru kuwe. Uwe na fae siguru kuwa me. Gisonga la ruba ini. Burunko ba no ba nne dede. Fombu kwa mba waro. Yewa kwa na bek. Buru bebe yewe. Zara tu na fae nye. Fombu kwa umma wawo. Mwe duwe. Bengbeng kusuwa. Kwa nabaka nungo nonsi ya won. Lama tu. Kawe mbuse yon tombu. Nikinge mao. Babe go nonsi ya won. Kurugu. Sinandeo. Biba. Gagu kura. Sinande nyaruwa. Babe nchi go nonsi ya won. Fosu no tuko sari. Fombu lwe suname segi. Kwa nabaka nonsi ya me. Na fae kumma be wa. Fombu kwa oya. Suno uru. Fone lun suname. Basira. Babe nchi go nonsi ya won. Alai. Sule kawengu hiru ntombu fwa sagaro babi go nosi ya mo dusi siyo kawengu hiru ntombu wasasi na ularo pele babi nosi wame nafai gumba wawo saku gwagi fombu kwa suno wame segi babi nti nosi wame nafai sadibe ya awiba tae sikiyo pele kaya gono yari suno sigigi pele babi ngo nosi ya mo sika kawengu hiru ntombu sandendi diyo babi zaratu nafai ngo nosi ya mo ya masa ngoko umbu siru wasasi na uwa kamiba wa poro babi go nosi ya mo nikura wasan kikao yerigi kawengu hiru ntombu gesubanyo babi go nosi ya mo Bekpuro inyeme Babe nose yeme bengi Saka zara tu Ibasuwa na fai umma wa Saka zara tu Ibasuwa na fai Sayo kwa me fombu kwa mba waro Gia tarata sonu Batule suru Wagulu se inso no batia Wi mwongwene Kawakura no se iso Babe nose yeme Wi zara tu na fai Nguru takmi Wubangi na siguru kwe Bowe na fai Nsiguru kwa mengi Sona la ruba ini Bururun kwa no ba Nedede Fombu kwa mba waro Ika kwa na bekpuro Bukabe go nose ya u Bale bama be gobi Gore ya mewu Sogi ya be nua Kugwengi nsigu nose ya Yesa bukai urure mbusero sa sikindi Salamatu alai bagano kurwame Ui mbusero sa sikindi Bio doko sabi yata u mbusero sa teme kikirundi Kase aruna konseye mbusero sa sinandendi Bia kwa sanu sanu kandugu sangira bagano Bukabe gibu Turuwa toto gibu nosia Mebengi imoru duka umawa Imoru duka sero kuwame siki maruwa gia atarata sonu Batule suru waguru senso no batia Ye unwaguru kwa waguru kabonu dederu Yao sero kuwa Umaga sero ku ukuwame dunia so Mwawata kawakura yiru babe no se babe we imoro duka nguru tabikni wo bangina siguru kuwe bogo imoro duka siguru kwa men kwa giso alarba yini bururun ko ba wagro dede sigiyo mi abogo siguru kuwe wa kwen be poro bebe wi imoro duka ye sigiyo me ube we si panawo won si lagba legi fo sagaro pele ba rungo no se won won ma ya bi babe ti ami ga poro me wo ga be go no ya urude fo nero ba rungo no se won ka ba mbu hen tomu poro be go no se mo si me bona ndura fo mbu ko pele ka go no wasanga yesu no fo mbu ria ba rungo no se won dafia so pia meo bora bagarun imo dukan gono siamo siro yiruma sero tabanduro kuno yire sana momero ame inao bawinti gono siamo ya induro dario suro guneo bawinti gono siamo alasam bawo pom bori woro bora wanti bagarun gono siamo sedu sabi desa kukabu masangoi gorobanio dafia ikuru gesubanio bawinti gono siamo koginduro sinande wariyo bepro inyeme babe no sema bengi imo duka umawa imo duka sero kobe sigi maro Gia atarata sonu Baturi suru wakuru seiso no batia Ye unwaguru Koba wakuru kabonu We unwo Wata Kawakura ilu seiso Buwabe no seome We imoro duka nguru takmi Wubangina siguru kwe Buwo imoro duka siguru kwa me Gisonga la ruba ini Bururun koba wakuru dede Sikiyo Ya Buwabe no seome Bamba be gobi gore ya mewo Sogi ya be nua Ugenge sigu No siya
1: Sasalah mbe biso painwa tiyo soka don hiso ni ngwi gubira mikom. Mena sagunande swesi ya mikom ka bulun sagiro.

le journal gera urugo rugane

0: yembali jamba nilabe fila gudude mbitire hanes bakana ni netong huwuri debba mudun de gure mape de gure don de onani got nondeta debba mako onani ka himedube batnimo ka got nondeta debba mako mo wudio jane debba on ya hit ugui fulu kuru megote bejogata lukuru kwebo lukuru ladenu don debba on tati sukidi di lukuru doi o sukidi don duni no da himme wai hawiti pedudi sane sane din gwada fu dosa gwada fu dosa gwako biyara yidi debbo on kanun kanun yuti fuja mea gwaka fiti yote de lukuru don de o yawe sutoi debbo on uwitnemo debbo on yunye ya tutina adiana etaya lakotwae yofi warti wende sudu gwako munoe nyane no debbo on jami gwako mudu mwe nyane no chukirin lukuru mwe ya uwitine am gwako on batima wii waneja oronu gwako on to den debbo on wii moto enjato dottan jihin chanemu kanko ya fabago kanka menguni menjama tuwalati gwako mako adotamo gwawaja hon chanung gwako chanung chutunomo de lukuru na adotatamo kanka nung menguni menjama njus bakane ime kitino doi mwoto nyocho hon banji ya go didi ya jenai tati ya banji jididi ya jego jididi ya didi tunumbo kane banji ya go jene ejego na edidi go jididi jwe jene meketi no do moro bandara ufutu kono nketi na dosta embali jama nilo
1: mama sina kilini
0: mama
1: ee
0: adota ya adota yira ima jahon chanu uto na adota damu
1: adota mbongo yini kame
0: kame ase
1: kame ufo fabini wale
0: wadi sana wadi beda kia mama
2: Mano wina?
0: Eja njeni mwenu?
2: Jube na nakuku.
0: Jube mietini.
2: Atu mwine lotamo.
0: Lotamo bila.
2: Ah.
0: Uwa disane wa ribedake.
2: Nisano nko.
0: Uwa disane.
1: Are?
0: Napitne ya?
1: Napitne ya.
0: Eja mwenu?
1: Aki mwine ganyane.
0: Akim?
1: Ha, nika ndi kera hao kuyo.
0: Azeba?
1: Kade mwa hida debo nga kukiki yoyi mwakari kundi kama na. Nika ndu karamo.
0: Wani wera kia kimu ila jane zane zane.
1: Mbali jaido.
0: Mbali jam.
1: Jano bale.
0: Mwenu.
1: Sidima.
0: Sidima itini.
1: Ah, minatamu.
0: Wila alotamu.
1: Eh, nanko ni.
0: Wadi wadi wada ke.
3: Halo, vya jebo.
0: Seja wala ina njani na?
3: Seja wala mitini ina.
0: Seja wala mitini ina.
3: Ato ehani
0: otamu
3: duba
0: wala nam bana ebu. Oh! Ina bali ni wata ni nofu.
3: E wale wala nam bana bana fami na baba.
0: Kambi we bali ni wata ni nofu.
3: Bali ni baba wali. Bali ni baba kisimu.
0: Wale we lage.
3: Wale
0: we una o. Ewa menjete zane. Ina gero na duba. E bali jam.
1: Ay, nakani fin.
0: Mwenu.
1: Isa
0: Isa metini.
1: Ala minga mi otamu.
0: Ala otamu bila.
1: Ala otamu.
0: Wali wera ke. Assalamu alaikum manira mali jam.
3: Ay jamanu bini.
0: Moinu.
3: Burada gawar.
0: Burada metini.
3: Tolu me non otamu.
0: Bila otamu.
3: Eh.
0: Wali wera ke. Embali jam.
1: Ajana bana zimi.
0: Ine mara.
1: Iko ni gazi bo.
0: Diko betini.
1: Amin di natamo.
0: Mira natamo. Wari wera ke. Embare jam.
1: Ajana finna.
0: Ine mara.
1: Smal bay gur.
0: Smal metini.
1: Am natamo ha.
0: Aze. Uro. Uro giye bako dono tadamu. Wari wera ke beti zare. Embali jam.
1: Eh jam Allah.
0: Inne mara.
1: Gado endu illa burandu.
0: Ah, gado endu. Mietini.
1: Aina.
0: Eh.
1: Kami woni gorko mi dara dumbuje sa agiya girami haba mi etta debbo men jaha men canna wotongo.
0: Aze.
4: Hmm.
0: Wali berage.
4: Mire da dun bida karario.
0: Oh, di sana di berage.
4: Eh, mi sana untuk awal.
0: Ame lagu sana mina mara.
4: Wakai basaru.
0: Wakai basaru.
4: Oh, mi kan bida ramu.
0: Mira ada ramu.
4: Oh.
0: Wali berage mi di sana wakai basaru. Embali jam.
4: Aja nak inne ya.
0: Inne mara.
4: Aidi.
0: Meeting ni. Saidu.
4: Samu.
0: Aze. Igatu igatu dada aru Saidu.
4: Ya?
0: Igatu nudu dada.
4: Bye guru.
0: Iya tisane. Wali beda ke. Embali jam.
3: Aja nak inne.
0: Aja jam wala cuma.
3: Eh.
0: Meeting ni.
3: Ratamu.
0: Azeba.
3: La jo ya na mo na mo ja
0: ha. Wari berage. Embali jam mandira.
4: Ba na vini.
0: Inne mara.
4: Adam nun daga.
0: Adam yetini.
4: Ah min ka mi da fara.
0: Ala to da wuro mi da.
4: Fara wuro.
0: Yetti za da Adam sanni yetti waraku. Embali jam.
4: Ne bonu balle.
0: Sai jan samu.
4: Naam
0: ila gure ko zume tini
4: wallahi min dotta ada bole
0: ya dotta ayo ada baba iya ya raji ma dotta za ja on chano ada bole
4: mi ada ya la
0: awo awo awo no mba bi ayo dotta ira ma ja raji ma ja chano ada bole no jama
4: awo mi dotta ira ja men ja
0: wa di be daga zamu embali jam
4: eja
0: inne mala
4: bani wo
0: Bani wuru iga
4: banne me
0: aha me tinu bani wuru
4: wallahi mi dottamu yo
0: azaba
4: wallahi mi yar duje hauta jakara ijakade
0: ayana do jawo jobona
4: wallahi bo
0: bi ayana do jawo jobbo
4: jawo jobbo ya ni tele
0: to wadi wadi berage
4: na ni ti min no
0: oh mi fami wadi berage sanne geti panne
4: ohni
0: embali jam
4: Ami ala kar salam ya jeje.
0: Moyo non.
4: Tiga togo.
0: Sudda do goddo.
4: Nani wayi.
0: Nogeti nyina.
4: Geti ba ya.
0: Mi etini.
4: Ma wuro ga kafara ya ni ko nono me.
0: Eh.
4: Be nam mi honda sama. Ikere ikere jo ka ko boni ka bi odona.
0: O ajano ta ya cha namu de de de. De
4: de bo wala ko.
0: Eh.
4: Wo ba ki ta na ba ja ko ka jo.
0: No me. What is an eh?
4: You can get up now, tell me that
0: I'm not your face. What do you want again? I'm
4: not
0: a good one. I'm not a good
4: one. I'm not a good one.
0: Meeting it.
4: So, I'm in the middle of now.
0: What is an idea? Because I need to get a good one. What do you want
4: Jawab
0: Embali jaman dia.
3: Halo.
0: Mana?
3: Panuhin.
0: Eja malah eja ni nama mana?
3: Tinggi dan lagi rosak.
0: Tinggi ni tini.
3: Eh.
0: Tinggi?
3: Allah Allah Allah gong.
0: Mana?
3: Eh, apa dia rosak?
0: Embali jam. Amele gizala mwenu.
3: Adam unda dasu.
0: Adam yetini.
3: Ah, nunga dotam.
0: Vida dotam Adam. Yeti zana ri wedage.
4: So ri wed.
0: Embali jam bandirao.
4: Ibya na binde ya.
0: Inne mara.
4: Baza masuru bawu kwam.
0: Ah, ina ana eh to metini basuru.
4: Eh, dotam yo.
0: Vida dotam wari wedage. Embali jam.
4: Assalamu alaikum.
0: Enja ni.
4: Embali ya.
0: Mwenu.
4: Buraya ta asbo.
0: Buraya meti ni gasbo to ye.
4: Ma mi ni ngotta mo sanna o re.
0: Wari be da gebi ti zana sanin jati ke ti zbo.
4: Ya ni kanang kan ke ya bai. Ave.
0: Embali jam. Alo embali jam. Alo no endo embali jam. Seja wala mwenu
4: Wa demu adam gozo Minta dotamu
0: Vida dotamu demu adam ila gomozo ina
4: Mamma
0: Wali beda ke jana nandu iza zumanu Mupanu
4: Yo lana
0: Oh Embali jam. Embali jam manira. Ta
5: ba
0: E jam wala mwenu. Mwenu. Mamadu Zumanu mbeda gugia. Mamadu Zumanu njani na? Mie tini, anu atamu nada tadamu.
5: Kwa vava uda.
0: Wadi sani wadi, beda gugia Mamadu Zumanu. Embali jamu.
6: Mamadu
0: Zumanu. Mwenu. Mwenu.
6: Tuni yo, minto minu otamu wae.
0: Aze.
6: Mabeda.
0: Wadi beda gugia mieti sani. Embali jamu.
7: Awo na fine.
0: Mwenu.
7: Adubani ni jangi dama.
0: Adubani ilangi dama meti ni adubani.
7: To ni kan to minu do tamu.
0: Wari sane wari beda ki adubani.
7: Do tamu sane sane.
0: Sane sane.
7: Wari beda.
0: Embali jam. Assalamu alaikum.
8: Wa alaikum salam.
0: Mwenu.
8: Manu demo da ka tiye.
0: Meti ni smaru demo.
8: Nga da tamu yo.
0: Aha.
8: Eh.
0: Wadi beda gasmano demo.
8: Odi odi. Mara da mi majime.
0: Majime jana da te wala. Embali jamanira.
7: Aja na wanu fini
0: bi. Inde mara.
7: Ali no diga tu ta.
0: Ali ata tun dal mi tini.
7: Buya.
0: Oh.
7: Da tamu ay.
0: Aze.
7: Eh.
0: Yo dizanari beda ke.
7: Ni jani o hubulu.
0: Embali jambanira.
9: Aya manu bin.
0: Mwenu.
9: Man gala pe.
0: Sumara ila lo pe metini.
9: A mi na pe mwen.
0: Aze.
9: Eh.
0: Wali sana di bedake. Embali jambanira.
7: Alo.
0: Oi.
7: Iwo samore ama de la vie de jambe.
0: Samore ama metini.
7: O mi don do tamwa.
0: Vida lo tamwa. Wadi bedake. Embali jamanira.
10: Salam alaikum.
0: Ah mele gu salam inne mala.
10: Samore gu abile jambe.
0: Ah samore gu ma janina.
10: Ya chawala.
0: Mitini.
10: Tamwa.
0: Ala tamwa vida.
10: Utape utaramo achamo ya kan koda.
0: Ayamo to yawo me.
10: Kadwa zigirin to arume.
0: Wadi bedake samore gu. Ba. Eh. Embali jamanira.
11: Wadi ara
0: wadi ara
11: ninde ni wadi jala ayo tal kalor ke dadi do tan yo kam je de
0: wadi zane ari ara me zane zane
11: zane wallahi
0: wadi embali jamana ene bine ya mwanu
11: mama inda ganyane
0: aha muhammad betini
11: ah to min ni tamwayo
0: aze
11: eh dara dum duya jere jaga mamni
0: Wadi sane.
11: Babedo.
0: Wadi. Embali ejana binne mwenu.
12: Ni ara min mateda.
0: Mi tiri gidi ara.
12: Ni mi dottam.
0: A bi da dottam.
12: Amma mi wandu mwenu sa.
0: Wadi sane. Ini zata gara goro. Embali jam. Enjani na.
11: Ejana banu bini.
0: Samweti ni mwenu ni mara.
11: Mor bore
0: mor metini
11: a goba mi da tawe ta gale yeli
0: tero ta gale do sa
11: ba ba
0: do wori mi nyedde zana wi medede wi nenoy noy be baon jangi bini mudun abdullahi la kirabore ibrahima tenko ila wachore siki dombri be bini noy noy be bibe mabbe kame do tammunu to to ndaye bono dubbe min no hande himbe laso e sapo bibe kanon kan do tammo himbe do beedi dum be gari himbe laso e sapo do bibe tammo himbe tato kanon kawi a wota doti o don o bajalal karen ce be cannego be jada cannego panasiji makko to non da to giyo deb makko himbe tato wi no noy to non to ndare himbe laso e sapo jo kanon badde non jos bakane himbe tato wi kanon kan do tata himbe bol laso e sapo do wi kanon kan do tata to non no fila medde wutiri kanoy to ala tinen fu jango sibaka janne jetati min taaji la sedidi en bitta kare poten de fila ka dira rodos na to gon non ketnim goto goto modum en kay cenni nan no dobe di la filaji bo on butumen cenni en bitti kare min jetton sana sana badna badbe de Yeah.

0: na mbali jamba ndra mi chani usani mi jamba nmodong ungani hane alarba hina to gonga mi njengi seta aga mi tiki dini jauti seta wala kungache ungani dia nyoidi darago hina seta seta ungani nonda yauti daluyo to wafu wada siri mudu to njaki da wundo to da mfwati pui to ngana wadake mifuye ngani ngang unjia ngauri noku wape ihapina misiki to ndari fuo ntao nononu aga mi on bia mini mbele mata ba mini nu anido wala ko gatche hande subakar ne do min gadi min keba min gadi filla mi filla ka gatte hande bo suka denanu hala mudun gatti suka denanu ko tukalabi suka denanu ko wurto dotijo makko mairajo makko inama ko jidum wi goro yo nyama pote makko ume nun nan o wadante to rimama o gainama to kambe lati be irabe e buube pemmul tukon kum misiki inim bio kam ingatta nabe don goddum ko lojo jago suka on wada barke ke tungol nun mi annana ko sa nun to irabe ni andi kambe nun battai umenu suka o motante umenu o watante igan umenu bo o be gattana modu alaji mudun gatte irajo en garo
1: oh
0: on janni
1: je jawala
0: ine mara
1: ina
0: se bo awa on anni to wiama suka denanu kam irabe kam enu nan arra jogobe kam be jogotobe kam enu waranta be ko hani be gada bu gada ne ko jonka enim bo worbe jonka jing suka mauni ama kanko tango mbane nan do tibo nan yi watta don gite mudun yi fada gite yi dara no na chukel ngi lo tite to gamma junu kan hakki no demi do tijo goto bujo bo
2: nan
0: ay garu
2: ay ja
0: do fal so gure ko su mon to
2: Allah min jetti Allah
0: janna mo
2: ah dia ye tore Allah
0: amma da wodo jonga mi sikki
2: ho tan do ni ke ka hoddi don kan
0: ah dai a e da wayne
2: gota yo
0: na re
2: gota gota yawti hoddi gota
0: o gota na yawta yawti
2: ngallo bo e tiga ma ko de kolli di taw
0: e hoddi sedda mi sikki no non yu kan ti ndari fu en taw no kuje gon i haba haba sedda
2: ba wayo bi wodi ke yo
0: aha
2: to men kan habi wodi ke yo
0: aha to wayna e mi dai yul mai wari an go don go dun do
2: to
0: yu ni haddi e yu ni haddi fu ina ni mi mo duda yugo debe to mai wara habbi jobe de ma ne bona
1: aniti anga no kure do tike
0: ina no kure fuddi
2: sanne
0: to wodi Allah wala duggi bo jahi mo kere onon lati be dimbe on hubbutu min kawri min tiani on dungum wada na pa moy fu
2: amin
0: e irajo ko min jid min jame joni to sukari mama gbaw nan umenu o wadante kanu min jid min nana taw
1: to chukari mama to nyalane yonti
0: o hito nyalane yonta
1: e nyalane yonta ta
0: e to wadai balde jididi fu
1: eh
0: watake to
1: fu watake sei o musina en dan inna onta balde jididi den to de kubi de gaini nyane jididi awde ne nyande ano yera be kawritinto to on kawriti nyande kikina anto mogata nyande o annata o wali e duniyaru gata kanko kikinon kabo ketungun
0: o ketungelu
1: ketungu
0: eh
1: kampo koto da ketungu manya ne anu da nyala ne ne fani ke kenta ketungu ma da poko da fawo da da poki ke fawo di nyane je di di ne wali ya elade ya ke ba barkeje ba fe barkeje ngada de pecha e ba fe kareje to jonkan laudun etiro to anu yera be jonka un kaurita wa to un kauriti ko etto suka on ko pemmu kikina nu mogasa ka woni gacha nya jore
0: o gacha nya jore nu
1: e o kikina na magacha nya jore
0: o to de wodu o wonu danya jore
1: nya jore
0: na no na rebre
1: je kikina nu mota gacha nya jore
0: o
1: dem babo ji wulano dum fu butu butu butu dum henywano
0: o to gado ikinama
1: to gado ikinama to jonkan ko gado nebana to on gadi nebana jonkan ko ngapito ngato to on pemi on gaini ko ngapito njonga neba nanga to ejumide mako hore mako to jumata do
0: ha to ibada do nu
1: eh to njonga ko onoda lenyi fu noddo sakanabe noddo kamanibe o ngapita ye radio o ngapita wecho o ngapita wecho o ngate barkeje do to neba nan dan fu noddo lenyi din no anuda lenyi fu be din foti di fu ba go to karata ke wonga pita wonga tano to wonga ti wonga ni sake ko ne bana e ton a moto e hore makko ne mete mete hanne anati e duniyaru a centi e rajo a centi dotijo hanne lenyu pullo non biada pullo sai centa to didabe majun aji daga ne bana dan a kiti tukabe fulbe jo centa ta be kentata chuka pullo no potuda fu che goto e goto che be dompe wakatire de chuka pullo to yi ma do che takko e ne banai dun watadu ida be tata be maju onya mata bu de lumo ba no na fa be lirifu onya nta de lumo ne banai dun bo didu tente ne ne nuno
0: eh biyo eh to what before e wiya e nana mi yaidu heitere yu minara ebiye ke o wanje kwa sambo nombo na wade na
1: awo kwa sanka wachata ake minu nka lenyo e lenyo no lenyo e lenyo ande minu fa lenyo lame no neba nae mingani juno kwa sanambo neba nae wala kwa samake bata ta hebi kwa samato mpe mi ungai ni moto ndi hore no
0: Dengo,
1: hala kwa
0: takata me. Ilangula watama.
1: Kwa hore tinu me mwotata acheta gu. Ando watata abani butu me.
0: Minjaki hore ne, tine miyakino hore ne me luotita kwa zana me.
1: Awu. Amema wanine kule ma ni mwota de hore do cheta.
0: Miana na, yoboka mboi uotu kubiti.
2: Cha, gogane mi yeti sanne, mi yeti na mboka otagi kasanne. Mi san nambo ko hettini en fu be acca hak be jafo e wodi ko be dammi don minti de ko be dammi on e mi nananno bo be biya suka e dare e wodi goddo to ummike la toto kanu tokkudo fa jawdi goddo to ummike lato tokkudo fa lenyu tawa do duniya do jokkanu en an kanu o do botay wallo jawdi mudu nu wadi te kanu wadai ka jama'are gum ne dun dai deno bo mi yawa hane ne bannan o batani dan to dan waddana ma dan wattata do bafede sita o mi ko ninni to bafede le sama dan to ne bannan wattama do bafede hina be gatta do lekkon gombo to sai be nodda chukale petti ne anna goddu be biya dum wa dara goti ne yidi fu sutta
0: ne yidi fu
2: eh
0: be chapata go be biya ngi sutta ngi lo
2: awu be biya wa dara ngi lo yidi fu sutta tukale ne anna goddu yo tay annano iri majjungo
0: anna du le konko
2: anna du ngi le woni
0: ngi do ngal don do awu
2: gamba mi e fere mi anmi sutti na madu to den to wayi ko sutti ne karefu ike dum hollu wa don suka wato moike fu o wada en dan sarabe makko be o wada en dan mabbe amma to sutti nge baike fu to moike o wata en dan ka jawdi makko o wadata
0: o wada marke
2: o fato jawdi o wata ka den hakkilo makko fu e jawdi makko woni o fadda ka e goddo ko haldo mu waldo sarabe makko kan kade mi meedo ka den mi nananno e bate na
1: don kan gonga bada ha don kan wada wadindi
2: to zati ko kam ta hala
0: gonga e rajo e bida to uma hibaki to ne banai den hibaki be gatta be bula ko sa sedda go e to ille no atin gam be bawta watte be gatta tikan diyan to dum hibaki gaw men ko sa
1: me pullo kam me sai ko sa pullo kan ko tawde ko tawde anen fulfudde bagonen e cire tepe mire den kosa ko tan an on dan walti don don meede
0: o
1: dan don walti tilal gamma jumbo ajiba ane fulfude ane balebe nandi ka che ni me ko tan an che ni
0: noni
1: pullo fu baji ata dare su su ninni bale jo kambo dare te fa no goni da mala
0: o je
1: o to ko san an cente ne ni nu alla watano yi
0: to wodi yobo me jida halu ko
2: ko jinno halu go de no ina anni ko san gatte te dan kan jan an wodi cente ne kan jan wodi dimako batante mu do
0: je
2: kan jan wodi dimako hane ko atta ko da watte da watte da iga tagado heba to ummike senta senta tay to woni fu wonda e sentene anita maudo anita sukabo gang edu wawa do lato imaju nun jita joni hane sukato fonni to ike to dotibe woni wawa ta yotto dum
0: ise
2: wawa ta yotto dum sabbo sentene ko sa nannu dumaru gada nonu aran dingu kangu ngunu achata o yotto fa hanne bo imajunnu tawata nana joni hane tagado to bonike kolta jaccunga go nana yendo be mo via biwane afe miraka bane banne afe miraka bane banne tama sendata woni to imajunnu dofu fa hanne ma ya wada goddungo dun hana wadego to getti makko e ndamo wiama wallahi wane o sendata o femira ka ne banne to femira ma ne banna shaka ka o wadi kaado o wada taaka na bo batu ka ani batu e wodi batu gonta bate kahana kalato hande batu ka ka maabi sedda nana batu ka dum batu dimo bane dum batu dimo bane dum to ne banna e wawa foda e kulle e de don enfu nana wi a an adimonu pe miara ne banna hana bata ko fakki fu hana bo wada ko hana go fa hanne jide e wodi jide majun daro e dara goddo do tike anana wi wa ne ando do no daida adala gite ma didi a sen tata woni to i dun non
1: en kane banna
2: he to ne banga teteda nan kannun jeedu no kanjoni en bawo me bien ko ngajo en jika gan ta dari joni boraje gon edu yahi edum buyti en sanne sanne ko boy hanu no wiye en tidi e majju yahi edum buyti ayi daga ko jida tawanga me de ngai yahi buyto daga den no jahuden en nata walaaji duddi bo
0: wodi en ngela taw ini sawat ne taw joni haraka sedda

0: jetti gonga en bitan fallo mi yama era jon joni dai gattul lembi ko sambane ne banu nainu to benu nan hollata rewbe mbo hande no yirabe ni watta do na kambe lati be kurumuru benu na gatti no watta benu bulata ne banaina
1: yirabe
0: je
1: yirabe hane chaka ame fa ko bulime
0: oh
1: ka wadi te do marumaju
0: oh
1: eh
0: oh kurumuru be pakku be hugo mbane waita jaban ne banan mo do wara dum
1: awo che yirabe mawbe
0: o mawbe no
1: eh mawbe ne banai da ya damu di bo ko ta sakoto pui
0: ise
1: eh
0: ande no
1: no damu ni ri do pe mira do ne banai ke mo pe mira kada be kawrata eh demba to ne do pe mira ma ne banai gato nu o bangi ayata to jodi ya ti onyami eh samatun na sente ne ne no ne banai dem pe mira be do nyama ta ya chika ya bojo
0: nga ina koro huburu mato ta banga mata wa awar ya ina ta zente ne nta bo ba mo furumba
1: aw wa be fa nyama
0: ise
1: o
0: tagali na
1: taga
0: ise
1: ti da be ma junja aguru
0: oh
1: an kuro morojo yo gadia chama tu na zente ne wore ne fado ah ni baba uta kuro ntiri a ela ta bugodo eh ta eli na na dewo debo wa ne bo du o sentata a anya be na ko ga da mo yaru
0: eh dodo jiboto dodo jibona do
1: ya bi go mo doja
0: ko gamba
1: eh ko ela ina
0: se
1: o doja do wa o ta wi o wa wata o wuro o buita o ela ta ni ka den go do wa ro ntira mo to ne bana na ni no go le mudu
0: no no
1: eh ne bana kan ko sa go to e mauni kam kan jambe di fulfu de dembo ko amo tete gui ka ka du da e pullo
0: ise
1: eh o jabi ke ko chenta ta fu go mama e de mako
0: so de gobo bion yo
2: na
0: eh ne to ne banai den joni ni do to e wodi lawru o wa on da na jo yi o hi bayi oh ne mbi jon an wala no ba nu dan duli woni go a anni suka rima ma wuro mada awa ban dara ne bana kun do e balle jiri ya e bay dey leedi min bene do
2: to du yawa dum wada gan ina a anni do lati ba to yama ne ban dan titi he baki hanino bino da kosan nan wadete ne banna kosan nan wadete wadi hebete wadi le dumal to ne banna wonan no don kosan nan watte do
1: ta jay batu mo no dum woni ri wala ma ta daiti bedo no ku fu a heba and then a banner got of a meter, a wool got up.
0: Ah, no, no,
1: no, no, no, no, no, no,
0: oh, ne banner, you will got no.
1: Eh,
0: I mean, ya, you know, Ila, Sugari, Mama, Ballet, oh, yeah, could a ballet, Jerry. Bata, Annie, was I him a taco, my, eh, ne banner, him a taco, Romada, one, da, rather, no, no.
1: Ah, Walker. Bah, cause I never got to me. Never got the wool of mood to me. What be so shut up on a few minutes, I shook him. Gango tumba nana e suka o baram to mauni ho dele mun teta nai ami ka wate ka wata ko
0: o ho dele mun teta nai di
1: teta kai o do ba ya no ma barkeje to da wata ma to suka be ti barkeje fu jawdi ni no mo no to jawdi mu ye fe mi re suka goddo ne ba mu fe mi re suka chuta don ja ta barkeje ta nai mudu
0: oh no no no
1: eh ne banai got the family ta ke bata woda ko sama dia na ni makos ni makai ne ba amota ko ta nguro ma min doko eh coming anika
0: no ni
1: eh
0: joni no dum empinu tawde na be nun no kuji gonu ga podu dendu na ko empinde fuji ga tawdu no gato ne banai de
1: wallahi tawdu
0: oh hina wiye
1: an invite titi dun
0: oh ummi titi mudu
1: awo mino kan wauta biya min tai eya irabe eh wakati le den kone banai din jalino daga to chukalimi ba to na den na e bire jemma ya henta wa kosa ma cheta cheta cheta
0: a jom birage jema ba
1: ise henta wa cheta cheta na alesa fa duda toto nyalane ne fani ke pokoda ne bananga dadesa dan don ka walti no dentila yo jonu ka de ne birata ke jema
0: to no wadi ko fani bona hebo no bi dan birage jema fani bo min jar ba de lu de ti do ma
1: e che ni ke be choda be dani na mi non genya
0: a ful be ful be wa da dum me
1: wa da ka nu me ba ka be fa pita wa me wa ta si de
0: a to hebi ko za nan le sa dan taw ba kan to jango dan bida ma
1: eh yo yo tira wa da
0: su ga ya ra dan
1: o chu da ta
0: o no no no
1: yo no kada chu ka be da mu me o chu da
2: ya anni ba jo ni to dun tawa do biki na joni eden joni biata ke jemma e ko duudi ata baato biya joni duwoino do kam biata saka da biata nan mota yari tan no na kanja wanda min tino to to yi saka dan don hana wiye go jon etta la lodde ya habbi annai jonu non non duuda kade hada dun na on nokku amma dun duuda kade ko puri du joni tawte biata ke pati pati on buy duggo joni
0: se
2: to fani ne jita ne bo hanen o inna ambati no wawan o yahino kya hanne o fabbitan dan o dan hanne dan kan jannan no jango da to fani re
0: oh
2: eh atan o roni biata o roni fani re
0: kala jo yama ma uro bo ko na no wi e ko sanwara
2: eh
0: se dan juda
2: eh fani re ha ya da ni da da bidin da yoyi mu fa kosa no anna balle balla go
1: ke balla men bai da
2: ke da ya da nyawi fa ji da lord de nanna ko hetto ta hore fu anna ti ladde sali wado
0: gogo ma o to nyai o fuki
2: o fuki
0: o la lord de makko nanne
2: nanne
0: ko ita hore o ya ba do no wodi ni
2: anna lord de ne si wite
0: nyawu mauni
2: nyawu mauni
0: yo ya le gire
2: ko ko ma dundume fa ye muzu jo yi kosa ko jira o ta ho ni ba ge mi anda na wa ja ago kare
0: oho ma gero ga ko dum bomba ke la lo
2: ko ja ha han ho re ta ki a ta ju a kilo ma fu ko e ma ko
0: o wa mi nani to la o lai
2: ami allah
0: dai fil laji meeting ni sa wa to ka de be de se je je yeso

0: Sengeti mi sikki en kokkan bo kambo bata en sedda nan to suga ilabe ne banai gatul mudum non noy woniri na wadda ko wodi e pulanako na dum wadda be bata en kambe bo nanoy banji he go didi he jenai tati he banji jeri de jego jeri de hedidis eti sindoyo banje go jena he jego na hedidi go he jeri de jo he jene don on boyno ono min ketini min bo ko komme batom mem joni nafuka gonka to suka ilabe watane nebam nai nai medi mbiya nebam mayo
1: nebam kareje
0: nebam biji bo bare min bi to ini ja hokku be lawo dane ko be bidan tay
2: ana andro na tan anjuri do mane
3: amu bin
0: onjani
3: aja man bin
0: moyno
3: ni ngo kuji
0: aha
3: la mi mi jannan wa yo na gonda
0: babe do enjo yeso
3: nango
0: ayeso enjo yeso Nabinera. Nabine. Ah, no wala no inisha. Nabine.
4: Hello, Nabine.
0: Say ya wala.
4: Galba ala wa gatu.
0: Ha, gagali.
4: Nabine.
0: Anonga sono.
4: Minanga sono.
0: Me doga hiyandi.
4: Ya chefu wala do.
0: No get don buru.
4: Ya chefu wala go na kayira do batio go na duyo.
0: Ize.
4: Ane de gongo mama mama suka pe mama ko le banai bala ki ko barke fu wadaki.
0: Ize.
4: Ina ya ne faruki.
0: Oh.
4: Allah ni faruku da ne mo be woli bima ko wala. Tulayo akati kwa bata mano no.
0: Oh.
4: Allah do tige fu bata suka mungu urti ya si bata suka lilpete nu. Tani mafama ngola uwodi neba nai.
0: Aha.
4: Allah ukuye saha jonka.
0: Jana na ngoi dire maudo luma.
4: Allah gachefu ala.
0: Jana ngoi dire yu.
4: Allah yotore Allah.
0: Jana na amo maudo luma bali su.
4: Uwodi. Nisha ni tunkara.
0: Ah, hani ni warai. Nabine, Nabine.
3: Ah, ban Nabine.
0: Ha, dile muda.
3: Na, onjani mo.
0: No get the ballu.
3: Ana get the ball na ago yo.
0: Me be danda me.
3: So jo kan ko danda me an de tele full baka tawa na me ngola ola si si koja nungo.
0: Oh.
3: Arba po odo gaza wadi kita he o tunda na me ola ura pa tunda kon na mako ola mo.
0: Falumun to ko janu lojite na ne banai danu
3: aka dokani dokan dokan ida ate goba
0: o je
3: ana ida ate goba ma sai mo kun tinodu wutine
0: tawodi
3: gamba kan ko beti no

0: Ah, wallahi du weli an sanne
1: mi yeji gabe o
0: taniye o fuburu
1: ala wala mi yeji
0: ya radio ni yeso
1: ami
0: e ke ba ngania ko me mino sukabe ko me annano
1: mi yeji sanne
0: o wadi ya auto
1: mi yeti ma janna en kitali bero butu nabinela
2: ya wala
1: meno
2: me wuroto
1: ine ma
2: gado endu ile burandu
1: ha gado endu burandu
2: kanono
1: ayana la santi avantu
2: wallahi gatte fola mo
1: ah machu embora
2: machu nander so gaji de
1: ha be piaga la long
2: e be piahi e be jo
1: e gada min tagaro
2: Awadi ayi ayi baruku wallahi sukabe denno rimetebe to elabe mote ne bannaybe kawta be jundde mottaake
1: o hawta
2: ba jabe mabbe hawta werego nowru mabbe hawta
1: o nowru go kulbo nangwila nina
2: goppi din urdo be dum sanne wallahi denno baba ti sedda gum taybe nana
1: Yumbura
2: ba wati wobe bemirawa
1: ba wolli beranta
2: ay jonkan
1: o
2: ba be tanna mawdo say be tanna ha yor baaje be tanna dodo
1: ise
2: be anna baaji tanna go mawdo wallahi dum burbi he yarfani dum holli ma dum akkama
1: mi yetti gado endu
2: e mi tanna o fando
1: tanna ngeti burandu butu
2: o di benani Salaamu alaikum.
1: Rabinela.
3: Bandu fini.
1: Mwenu.
3: Tingi dalla gure kobi.
1: Ha, tingi gure kobi.
3: Eh, kanko ondo.
1: Kobi leji sinara hina.
3: Ah, dalla gure kobi.
1: Kame biundo biu. Pedaro.
3: Eh, ah, walai, badani o gowan beba dewa.
1: Ise.
3: Aye suka don no la nja ke ne bonnay aye do ka gu ka ni ni boni
1: mi sanna
3: onto
1: mi jeti tingi I would like ina ya bi tingi no ya no ko an leki no
3: salam aleikum
1: no bi ne ya
3: e ya no bi ne ya
1: wenu
3: aranu daga ni dai
1: arangel daki
3: eh
1: Onondo
3: Na naono
1: Gawo ya bidai
3: Ara
1: Eh enjoba mi gale moy bida kare ara
3: Iyo
1: wiwe
3: Awo wala ay bono wo ba na sendene henyi
1: Eh
3: Wala sendene henyi sai do habi do ru mitinari tanne sanne
1: Tawodi wodi wa bedo
3: Eh wodi
1: wa bedo
3: Ni dana gondu ara
1: Nabine era Nabine Me musigir no dai Tun karabo no dai si diang ba geru no dai Nabine Hamidu antiti lagbari
4: Ole
1: Malik Salam
4: Ali da kawore
1: Ha gagali
4: Njamu
1: Nge di grabore
4: Wala alhamdulillah
1: Wanjani dum.
4: Allah tore Allah.
1: Ne banai den noy jira dan.
4: Na ani da ruji di wono denno.
1: Oh.
4: Jira wono da mu fere do ti da to da mu fere.
1: Ise.
4: Ani do mo da ta goro mo do ti be tam.
1: Oh, ko jira be ko wala.
4: Eh, mo jira mo wono ne banai no jira be ne na e ko wada dum wada do simpo mu do fa wona.
1: Eh.
4: O wada duo. Gwari yi ni fudi kawri faru ku mere su ko mo ran ta ko bangere me
1: tabatu
4: a o kanno kala bi fai ko jodo du wari bu a ta ni su kai wata fe masu faɗa ta dango an na rango to to hanne jonto na rake ko wonno de na hebe fe mara su ka
1: nonni
4: wara na mo no me daga ne banna da fa e do no nyama nyama ji ko wadi ji gawu ji ko wate do faru ku gawu ji to no ji balen itoka watu ka on daga jawdi mako faa jogade inna e baba dum fudu latta no ko wodi barke tanta wo joni suka men tanino yeraaju kade mo no men ka ya hantaki to alabo do handa dan denno otawano ko jom do no pa jom yawo ho wo pam ane do fudu wala hunu ko woto ama denno hunu ko woto wono ko tawa ti ba wodi barke to jom do wala da ala duniyar sauru witinado tawa wala ko ko faru ko
1: yeti ari grabo
4: yo mi zani onto
1: ana ange grabo butu
4: wodi ngani bu wujo boye ha jo Oh,
1: no sabia luata.
4: Mama.
1: Aha.
4: Uya ki daga yidi to para mo ya ni jinda gwara de mo gwara ga.
1: Oh, da yi o si ya ni da.
4: Ah, ni jinda yi.
1: Aha.
4: Ah, ni jinda ga de ngo ku edidi ulade TV to mo di jeme. Ne banai ogomu.
1: Aha.
4: O gao o wo di jeme jinda ti to fe me kango atado kango yota jo kodu atawan ba de ngo manage bonde go. To ogoma ko wadi badi badi to ago liga we ogoma ko wadi bala to ande gokan o yidi wadi go ko hada o tambaye
1: oh
4: to gi ko wadi hu do mi hu na o do wi a she to mi bai to kanu mo ne banai
1: oh
4: o hu na o go wi to wi na hu du wora kanga hu la
1: eh
4: oh je o hu na o go sha ne
1: mm
4: e do she me woni ma be ne banai ron yo go ko hodi ro hu e fodoi ka to su ka e ka duwa e bo
1: Oh.
4: So, ma ogodi to pa mane go ka to wa ti ga ni ka ga wa ki ka de kanti di wela duwa.
1: Mhm.
4: Tawa du na fi jane.
1: Andunga.
4: Ma di da du wi ti na u su ka bi jara ku jo. La ta go no du wa ri ni ni.
1: Andunga.
4: Ne ba na wi ti ne na.
1: E bi yo.
4: Oh.
1: De da ri no ma ra ye bo to wi a tu ko ko ri lo ti ne ma ko sam.
4: Da ye.
1: O ayi.
4: Amane de banai ke se memu na uno.
1: Oh, to da he to de banai ba ki ko da to pato pata ke. A ko o o dunga ya ki to. Ola ka.
5: Da banai ma wanne.
1: Na bi ne na.
6: Ai ga ka ka di.
1: Eh?
6: Ayan ni.
1: Manu.
6: Banda ko ju uno.
1: Ha, ka ka li mauni.
6: On ga ni hina.
1: Anondo na.
6: Mina no mi hu ki se to ka.
1: Ata pa boy ni
6: e boy ni na na e bu na go wa jare
1: ah ai aba o kamera ga da name
6: aha do mi jan ni on da
1: oh
6: on jan ni
1: e ja
6: e ko ja me mi ko ja me mi ko ja te ja u ya ma ko ja mo ga be ni se me
1: eh
6: e da bu mi ya na na u ya ma ko ja mo ga na su ka be mi
1: e awo ke lo te me mi bi su ka lo te da me
6: Eh ko jan namba ba ka de do ka be nyama o lo ta de la ude e bon.
1: Oh je.
6: Nu me ka tara na na de be mi anu go ya e di anu nu me ka u linga.
1: Eh.
6: Nu no wa te ba je.
1: Ah e di anu me ka u di me ka ta ko jan dong.
6: Me ka ta dong go ya me mo ta ho ma ko ru mi e de te ma.
1: Eh.
6: Mm.
1: Oh wadi wadi wadi.
6: Nu ni da on pin lo na da wi tanga bu na ba u ni no.
1: Ninjeti.
6: Ni janni ofu.
1: Anna do ngara.
6: Ara bona ano e bollo.
1: Ara mauni aba ayi wodna ayi bo mauni auto ya raboli.
6: O ya raboli kan e kan ayo ni wodi ma ko modi.
1: O mauni aba on.
6: E mauni aba on do ya da bo ye di bo da no.
1: Au go go. To ba beno.
7: Ara do wa tai.
1: Abinera.
8: Ai jano pinera.
1: Bueno.
8: Mal boreno.
1: On ya ni ke ti bore.
8: Allah e tore Allah.
1: To.
9: Jonka e nodda leñi.
1: Oh.
9: Be as be noto bambu bebe.
1: Hmm.
9: Eh. Jonka e linta leñi, e linta golle.
5: Okay.
9: Golle de hokkata suka. Na kawoni o habida e suka har kawru.
1: Noni.
9: To suka moike golle de hani tokka. Kan o watata dum daga dum o batta dum o ya dum o wara be dura.
5: Oga.
9: Wara be oga. Wara be dema. De fu golle den golla gota gota kanu de golle kanu de taga do wada de fu butu butu be no dammo. Goddo de judo to noddi be to be yashi be notto. Inne makko no dete yo. Eh.
5: Inne o labirane.
9: Inne o labirane. Ane joni yettim nandi majjum. To ande Amadu nu ono dia o labirafu. Amadu ne no dete. Amadu wa wambayo bambu domo enoto.
1: Bambu do enoto.
9: Bambu do enoto.
1: Aya ko kan wonti no.
9: Oh.
1: To kan ganjango. To no dama la to wi.
9: Ko no dete uta an kan nodda do noto inne mun nu nodda.
1: Awa na tungara na wiyo kunandi kame gadisa liki.
9: He. To jonka golle de linte. Ebe gadata de wado ida to umike. Ede linte. Ebe pilifito chudu kwe wodo wa saka. Ebe pilifitinto. Den wale ye jo wiyo to jonka heji. Acha nunu. Jonka heji. To. De ido nuwa ni mindoko miheba ilabi mi labi nuwe nu wadeteka.
5: Togolko nu. Labi na tati. To debbo labi na.
1: O se.
5: O jonko he ni dum bo modi bagat. Ko putudo wadu go fumi ngida to rure. So kanu wati ko go dum fu henya.
9: Wodi. Ko bota wanga minga hali meden ngaden an to nge tinga joni to ndari en tan goddum go latike e hande ko viten to ruje bane. Tila boto en accide. Bolaji gondu yahata dum wadana en no
1: didi
5: dum na foytaay
9: ehe hada ka julde yo amma goddu buna non ko tawde ngo hana bo pennu hana bo pennu hani jogoden no amma enen bogan tawe go meden tay wadana en
5: chakiti be bo heba hocca
9: heba ehe
1: ngeti jobo
9: to
1: dum ndaran don jo suka karnero ono lati be hettin be bur min jetti illa ganko jabo wa faaya go jogam bu jobo kami faruk men do min darro inisa bu ko jogani me inji ba garantu walle hewdini en nyanne alaba bitore.

nosina habaruji meden e Faruku Mere.

0: nyali jamandra mi sanni sanni mi jami jampan modon hanne alarba nyalomane do jogido injo witagma inisabu ko ha baruji dibin ko katami patna on taw kanko lati do debbo ko lo mawdo biteddo jonkam aisetu kanko bo yere ko aisetu hala makko min patadum min bitta min etta habaruji goddi min jadu leedi janan min patton gonga tombo non noy dum woniri habaruji ko min kokkata don nyalomane do ko mun don ton kettini afu en nyalli jam
1: fm nosna
0: gonga irajo gonwite joni yerku aisetu olati dum niddo gollo sanne gondo dey walliji duddi to irajo on du makko la suudi e sappo e jeego no sukabe nayo o wodi dey golleji makko min gidi min pama no noynam o wadi tadi no di foti duggo e witta kare mbo hawla joni golle wuro kangati min jami min bi gonga no woni o wadi golleji din dey filla ko hali o yi gonga no o yanta wodi golle mato de dudani mafu a anna wan toynun taw arata koja to don a gaini dun toynun to kinta o yi bawo din o wodi wobbe ballobe mo be dun bo kambo o bata be dun bo noye noynun kume o belu o watta be gatta ji dun bigo to yi doyi don latino ko walata sanne de guliji mako adari olati dei walle demobe

0: FM non sinon 90.8 à
1: Jabi padeo, kadua bo ujawe ni wa mama. Ya ibu ada

0: FM Nosina, Dabarban Kobasu.
1: Gera, Orugon Orugane.

0: Mero be se opro mi wai ka sun so ala ki sa ba so ha ko se da ba ni so ni kuna we. Da ba ni so se go da gbon gan gan do so we kro go gi abu dan ge won gura ko kan ba tan se ga ba so ko yi le ko se to. O sa wa we o ko kai da we no mo bi kun ba wo no mo mi so won a ye mbiro me no kro no mbure. To sa we gi abu dan ko me ya se ko yi no da ba ni so ye mbiro ha so a don yi ran kure gi wo le democrat gi wo ba bu higa bo me no si na ba to so win so kro nka win so kro ti a gi dai so ma be nda ba ka bon ko igbe te ta ha tara ton bun kran ge ma nte mire kom taka hokwa bana a nin yurun sabu be bad ya wabba ma musi so be nte mire kom batura nge tombo nura won subai taka wiro kan bay nen saga yinti sabu ka bay bon ko da bani nuwa nin gana be ko mirusi bo
1: FM Northland
0: sawure sabe so ho ko sei nu sabo ka wi kiswa no do ke ke kanen no da war ko gbe kiro sa ko do gbun gan gan do wi yire ko esa to fu sama wi uran ko kai da be no mo bi kun ha so a wu no mo gina mi so wa ye mbiro a bo do sa so uran ko kai mo me a ye ma sa gbe o ko mbira gen ti o ko kai mo ye ma sa to nyin so bo nti ya ko ma no mbure so a so sa kin a so igi awuda suga no mona uraka suma ipro mene unga mo ba gangon wahara yang uka dure iswa rekyo meyasi
2: bengbareke ngandon unu kuro yireku e sato usanwa kuro moro witonda bilubanye winko kaiye umo suma adabi nuso sonte ruso gana adabi nanura weyi oko gina ton kuro bo ba uro yiro mome ninuwa gandoo wune mba ere kuro so usanwa bukuro wotente ra wame tetera gome roko mema ati ra wame titera dama nungwasi onkumanku akaju marun mango kayati ekuro amabame wi yereko esatu gasa wuno yiru ekuro mbukuro onyore mitona domi gbenwega nten gbeoko bun yigbaru so uma anwa ami mosa ayinti yuro yembiro gbenwega nten ngalafia yigbaru so unwa yembiro so yire mbiro sarame so ba menno so dabi nomo onkumanku yibara ko meriyo yen dabiro so ara wi de miwa
3: ten aso ba hengbenwega nkomnyo zakada meri zakada kadenji zakada gbeukubum gbenu so asondi amera ntanka wurama banne ton krobu bu nabo so agbi bana nkunwa mi yentabinu kadi mabana nyisirunwe bana nkunwa mi kadi mabana nyisirunwe na nkun kala baro wabura ma sokubu ne wane igbeteni tana ya takitu ka honson burukoya sama amun nyisirunwe ba mu e na ma heye ni mona yeni mako nfewa bana u wi ku mangaru mome sama nkun huka wisun ruko to yara wa kayen dabinu ara nwage pa nwage pa nwage pa anka somamo sinu yakura kuri ba ma mera kade ma behen jibenu soma yakura de menno sunti nankun yete domi ara won soma nkuna aye
2: anye ni bakpuru la kai kwa kawi muraro kati bikia amuna ura ko sine oga yekpuru menno wa ama wingire so ura yekpuru kuna kwa
3: soma kpuru ho kawine ankuna mo aye kan sun de won sonru ka wo so ada nyen sonru ka won jigberu sonru ka wu sonru ka we ni awon kuna mo ga hon ko bi yira nyine ko bi yin na won ka sina pa meri yengira ko konda yengira ko nem be sibu gwari buda do mi ma ko bi yin na meno so so za ka won to na ma jigberu so ara sini pa meri aka we na ngini da yemi ka we ni na mo ami yeni ma ka de ngabu gwari be pa ma jigberu so pa bi ma ge gada
2: kuna ye yereko esatu wura winsuma yiye mi ya wiso imo winyeru nwaru so kama winsuma doro kanu so yirin biro wingire so onwe ne ankin wetro ayikuroko yereko esatu mo awon we la kuroka no ba ti ansaga ma obi omo ine tonkuro duro ama ka ende oso sima tonkuro onwe ne aka mura rutona nyura kama pe awon ayigbanu ganu ka ganu so busi yuma tombo so si ame onkuman kokuro murobo yirabude winsuma kuna ko umma we ne banka son te rutonanyo domino ntia kurapwe wa idogo
3: yigberu munya wa pa anyen kirumo anyen kirumo anyigberu nkirumo anyen kirumo pa munya mo anko karimo ya na yigberu so aso okuru anpere anpere mana sude su yigbenu uso amwe ye yigberu uso amwe bi kan nyine anwenyenu kan ne anwenyenu son deri awo domino ntina morewa na maka ma yigbeni so kasan bu na yigberu ka afani mo gi hon tonu be heng beng be ken gando ni gbe ni ten ya tie ya do e ka si ami mi ya wa ya nyora mi ya wa ya ba ma ye ngari duari baba na ba ka bankun ban mama be heng garimo mana na bai kuru tu se mo bi ba won aye gbenu dodo ka so ya se o ya se to ama ma tu ba ma pa awon so akore awon nweru kore awon noni kore ye de san aye pe te wu so adabu aye wu so awon ka de ma aye kuru ya si mo de won yen nu sun ro ya ngbimo won yi gbe ro sun ro ya ngbimo ba ma ne menu ma ti kun aya ka pin won menu da pa pin won yi gbe ro sun ro ko ka ma won yen nu sun ro ko
2: ye yere ko e se tu so mi mo wi so ma ka wu so ado yira kuna ye urate yiye umena unwe ni wabawre kurunsoma ya kuna mo yini ya kuhu nusumi uinwa ruso mea ya kuhu masumi uungusu adaru so dumi ye ndia wiyere kwe satu uka kwenya unwa unu yiruso ninu gose numu ganduo ye mbiro mongwe ukuru mbira giyati unwe kama abuwa dobu nsua so yini mbiro ukura mameno susine
0: ya wahin wame sumi ya sinya miyabe kwa mbiro usibo sa uka dabaro ni isu hiya usawo
1: FM North
0: Benin Teminekom aswa to he doctor Jambiragia bakia boasansi pa aswa sude to ande so obekunde wi Benin tenyiro yin saraba no sia mo France Jambiragia da to France Temindia ora bogowo pa sigenu wa to yako so me so Benin Teminekom boko kun ka doctor di bagagaro wugia to ayowan sa obekunde mi kun boko pe banna nyemiri to ase so obekun yogo yan sa mo gira mi kun pamu nyeme yutringe nora tinansaga to de tombo nora tinansaga nyama biko mbo pamu meri ndwe answa do to de tera sa biko kahoge mihobo bana kahoko bugawa maramano mwane to ya sana wanti ti nyama amara biko dobi nye batwe kparo yera nwa biko yantesa baten biga bigo so siguno mo ba mo ga wingi ngume adema to si yiron dia wanga tu hebu kada ita si yirore to yiba nsu aso buponke nyango bale nsame ba uto didembu hebu kia kari wa miku mbuku kumabana ka nyende kwa kwenye meri ba nye mera buku ba nye wane mbiyosa dobi ya sawande bu marmaru nka huko yemi mabaye kwa wiku ademe yansana wanyima ya sunhi ya kpaha bule nge wane nyima wiku ba yanku mansa nyentu nabaga da sanda wahim mi basuwa banga dawe ko mabaga emera boko wa kansana i maromaro wene to boko de pengu yenwe ye nsha so bare boko mam tombo boko be nyero so nyero so ya be ko mudu ko turba be ko kwa be nsha boko ndi won so ba no nsha bo be nyero ke ye mbiro ni bo ma ko kai ko de boko benen te min ke di abaga no mbira gya de boko en ka wo gya mi ko tombo ko ba na de boko ka nyero wa ye ka so nsha so me so se no asene wele nka baro memikon yembiro ma wene su no se ahma be don yiran kure demokrati gibo to babu higa bo meno sina be ko hundan ko asru uni so kro ka bi so kwa tia aja sio mi abugo meno ge sina ndi magia ye baye to yirame ba meno ge so abugo gura ma ge dem so yente sa sa won ra yiro ka yenda itandi minde kure yira to me so mba ka pya ba ka so ma ko sina me ya sinsina ba ko inge ko mi ko yembiro yesa woda ya kure pare ba ko gura ma woda inge shop we die bo wa e bambuko ma so asire ngume babu kwasi bo e so we se na yembiro igwete tama kure pare to igwete nkwasi runge ya wa be ko yiba ko ma pa nwre bo ko mesun se no asene ngure ma ka baro me mi so sama yi bentero igwete ta hatara tombo nkarange nwane e tongiro bon karange nwane yinsa benen temire ko igwete ata ka hokwa be bara mo sa pe pompie bara be ko to be ba ka hokwa bana ya badake komeshun wonra yo kanyenda no katia so benen temide kom be ba we musi ba so beten ya di magura ya na ya dia benyino katen nindira ngume gawo mi woga kwa be ka benyino kwe ya ngume gawo mi adi madunwa ya kiriara ngume ame ho adi made wahaga ye ton di ma yiba enka ho kwa badi ma benen temide kom be ba wa wahala so bale baturo mi kon getombo no a won shuba eta ka wiro ka nba ine ka tombu wira ka tombu won shuba no ka won saka be bon aye ngwa ha so mi gon bale an shuba an ye nyen so gemo nyen si to e yatrange nora wira kru ka yiro saka biwa wa haraso anyenye so gaimo to mesun yane mebekom bale gobi bugata ma bugoba mo bugatombe nori bebe ba baten wa haraso won abekom so ge musi ba wa anyengo idurukwa yo trenge gwe tusru wataka akura yiro saga mesun beba itusia mebekom ay bengire so ma ne yimansa nimbiragia ni yiro mbiragia bale dada bena gisonto ninwa nuni yiba menda wene ni munsa to bawa son yakpen ya kirangi mason nante so mo da bagate basugmo basin de lume yawa be kon basin de nijan ti yawa be bana yemi kon to badaka kon son menda wene ni munwa to mu me kirasi amo figo me amashwa ben kahoso bana amanda we me biragia yenda bagate biragia bana yemi man ya yenge ya kon be kon de bien soa bira ya de ben bana ben mi bare don so arson ri abi yen ni men sabo to me son bira ya se no sama ne wen ka baro be mi ru so sama ye ben tiro ma wen so no se ama takura kare bo bira ya to yen sa Japon tengio ba bo kino kwa wikom do to dia nswa so bwa do mbira gya bale kente ba wukwa yengwe do kwa yatro ngegwe yago unwa buka wakuro nsaka ma gya yiba bo kente no be ya wikom atakura ka aibuli ntendo to dia wo bale ba yinish mwa wikom kwa yinsa bwa do mbira gya no yibu bukwa mbuka kwasi ante swa tomu bante mera shuma nkume bala shun nuka na to nyani ngwe nebuka nori babu nyani kamiko mea ye mbasa migumbara nye me ye banko wage mi mbura mo laboratua mi ye nyanonti babu ye no beya ye mbasa ni matenitiba mbira gya kamibara bi mwero nori ye mbira gya nti mwa mabi nyanoka ye mbiro ye nsa migumbuba na tombo mbuba na tombo kwi ye kwenye ni me babu ye nti kamiko nkashisa panu soleba ye laka don ye la sonu kubiko meson nyangu kuro buko kwa katutuna loto di adabi nusho to bale nyani kuro bagi do alibuli katakura mbira gya miguwa be japon tingi uba kia busumi chameni ba bwando bupen bunka tombo mwa hibira gya yembiro tombo ba ma wahisunya bokwe na banna kabe unuwa hibiki buko meso mbira gya ya masinya mbebe kumbiru siwo Soga da baroni suhi ya tentu mbira gya brara FM Nusina Senegal temo gison adarbay yabara buhiga bukyo ura ama bane bakyo ura teba to shui ya bane ya suma tia nsega yabama kyo ura te shui ya wikon bane sabo bane ya suma baga ndi ya suma baga ya donandi bale guri no wikon genga tia Senegal mbira giyango wanko bengu malo kibashu kumo dakao gura ya bane na wikon bane ae gura ya na wikon de bane a ya dakon adami no kwa makiri ya adami na gison to ninuwa nimam ke ninti hoga wandima nimu yiba ya nyandano sanga sanga bale mo akin bi uga me honke ura ya na wora mo so ai so baga ne bago gina ke ura te bago to shi hi ange a suma tian sega sa me so ni mi go na dan kura ni mu yiba mu ke dia sanga pa o yen shon bunge ko yen biro mi sa pere pere ni bango ko kai ko me hon gina bago ga yi gura gura nyamu gbira me so bin na ga sin mo bi ko un ka bara wasi bale yiba kura bago gina ko ko bi ko bande ko ba npa sa me bago he ha no ken bi o he ke ura ben Senegal tengia meson bira igia se noa mebe kombiro bisiwo yimbiro sagoda libi ntemo libi yo migwa ben son kroba ba meno sina ba meno sina be kon wi ura sa ben wiroge bane yon oga yiro nsaga yo son kroba ngban ko ge pare wi ajila sale to bane ba yun ya sa yin kidaro ndi mba wisi yo be kon mo ba po ko hekwa a heso agia ye ba meno ge sina be kon sa me so ba wi si yaya wi ba sokmo al salim abdel nabi al obedi wi aba ma soabi kon ngade satin ben son kroba wirogi me son bira igia se nu ami abi kon anse soa wi ajila salewi uga mo abi kon ge won wone ka yiro nsega yora amora aga ha ben son kroba igwaten wirogi to inna dan kura kure yengi usa uraka urugbi abaraka yuduge meko to kure ya nade ya son koro wa ngi ma son ka wene bare ya mena ngwe ne osi abi kun sha yinki da ndi me birai gya sama enu me abi kun so sanka urugo moda hekar wa birai gya ma wene so be no se ma gya be den ten ka jantin tengibo sa kwa so ina biko to ma be jantin tengibo be den ten di bita ba ti asan pe asa yeke me so birai gya ye ma yira me abi kun so sa go nyura men no gi son so gine sa be sira beka kiro beka swara kibo ino sabuko ya kisiba no doke bila gigi ya boma nsuko wa gira ugono gande beha kuro saa no kana mwa wikun sago ni ya maa kwa se yugu da baropa sago kana mwa bwando bumba ule mwasi

Jo bi wo ba kyo ura. Menama alafia nyi gbero ibasoka aprosoku kama en soma soa. Unsere de ma aprosoku nyi gbero ka yibe te basoka pharmacien sans frontière. Bida ba numa nero ne. Buka gbangbegan tenke ubi busomi. Ben bon adobo nso aso. Ye masa bara o dodo ga ben son sirun nso aso. Babu kete biruko. Suko kariko sa tendi. Su besan bibun soke kwasiya. Babanka alafia mo. Ben kyo da bun nso aso. Soke ye mweni akwasiya. Anke ubi mo. Gbangbegan ke dia dodo ga baso. Ye ngobi ya yaro. Foto itaka dra unobu. Amasa ke o son si o. Foto inne ya mo akwasiya dege dege. Sanka ya wasiya mo. Ma wan bin soke ye kwasiya. Yen san non re uyibo na nabubiko. Den lukoto di ni ba swin. Ke dia ka ke dia mbele agia. Umma gorege mo kwasiya. Ya ma san na. Mwen bin bararo. Taka nun turo wa. Gbangbegan gire n lukoto di rugia. Mwen gobi kwasiya ro. Bono wun obu so. Bono wera amon ka kwasiya. In ma nye. Bakon bibe non re mo ame. Sebu dabuka wena bakaro mwa. Yen swa swa. Be apro sokun. Bukurobu. Bakyo bi umobu kanamon. Kakyo son si obu. Bugdebo ko kariko. Tama tama. Buben soke kwa siya ye lu, se yu ka dankuruko. Bese mbibu mbwa dobu, bese kpuruwa, ya wawa. Anwen bi alafia njigbero doke, ya sanwa, ada oda, aka norumara. Apro soko njigbero, kabe siyara, ka yituba jibagirwa, ka nana ye ima be mwawe. Ima ka labaro non, ya nkire mesun, kwe ikpen keo di ni mbukurobu susi, ukume, kwe ikpen apro soko njigbete mbukurobu soko, kankafu ndamba nini so. Itareo, kam, tia, Noba ine, noba atia, kam, noba atia, noba iru, noba ine, kam. Katantuko barum, 01-96-06-79-90. Ugume, kwe makpen itare, kam, tia, noba ine, noba atia, noba iru, noba ine, ne, nobu, ne, ne. Katurim, 01-96-79-45 44. Ume kwe makpenguri itare, kam tia, noba ne noba yiru, ne nobu, yiru, kam tia, noba tia, 01-97-45-20-16. Sanka, ya wasi ya mo, kyo ura ben so aso, bibe boko na namugbe bube nyisa mwen, boko na namugbe lage soro tingia, bono kuawa. Apro soko njibero, kakyo bibe kame, wanko mwena, bemba ule mbele agia. Wi alasa numane, arona, yo tirete numadoke, yo mane sube menosia.

0: Fascinant, le journal.
1: Gera, Orugon Rugane.

Dancer on the beat.

0: Sasa hakosia hamiru bisiyo kwa kagwe ba tondoa tongkwa. Mimi wangu gani gahunswa raki bepulo sa tomo bebe ira demand faika bebe ki inye gya mona basa moba kwa bansona ba yini sa bansona ba yili ba mo bansona ba yini ya to yiba pulo yisa ya mamigo mene gison sawa na kwa huwa suka demand faiko suno bhaga yugai
1: ana hayu kwa kwa
0: alafia
1: au
0: ana hayu kwa
1: to hadanduge
0: yo
1: Yama,
0: Dim to sakinya wute shooting gaiko domi bibai ko bara mama to sakinya ho gia magandia gina wute dawe wute bere batamo sakinya indi mohamba ngatene ne baga kya ka hunda wumi tununke banne wuru no banna wuru ah bogura siha de dara de pira to iba pro ngwe na hayenya
1: mama
0: so aso sakinya su behem drato no sube susi bawa suga yenya hiwa Amera sa tomiru suhibigo gamagia sa we guno sa we susi men non sa gawnye uga hombono kwa yembiru so kerepo kwa gya we sa dobo miamia ama winti susi tondranti winti mi ma nye wutim biragia ko hunso togege sa mitona nyora mo suno sa mbem bayi
1: mi
0: ma tin nyiru moni hango ma be kinya we gya
1: mo
0: ma hunso hiya bu hun faidi ya ka de ma yepro hande men na mahabuguti shomi
1: be habi hanye Sugo gya. Biba ama anye ba duwa
0: yu. Pahonyino suhi. Biba anye pahonyino suhi. Biba anye pahonyino suhi.
1: Mena.
0: Mena miya.
1: Mena huwa.
0: Yawa. Sugo gina ma da ya mbira gya.

0: So how did the man guys amo ya wuru wuru tasawa ye batumu bamosa gyandi ye baga nyeri ye bamwaru siwa la de me basuga batumusuga bawa bu kunandu ku kwa matumu dabino gama bunabu ye meri gabu bala wute yasa saru bala sawa mamia bala sawa yaki takmi ada wute nuro bakana ye baba no ku agan so yanga no nawe suno yenti arakmi ama suhimi
1: tashi
0: to nakiwa e man sego yara to yenti yara ma suhimi bela mija mmia mia
1: mera
0: yaba waga sa adubo ima gena wute mbiragia menna sogo no baba ngino kamwe
1: sa adubo
2: nam
1: ana hayuga ko
2: harafia
1: au
2: haga yuga au au
1: gison yugai
2: au
1: shaki ho wuru gia gia batun ne wuru banna wuru wutema te wanyi watasa
2: geba ni saka nanye kanu wuru tahawa batumum bungbigu me
1: o
2: bem bungbigu wan wuru bagansha manya gane anta wakati bune ane heka wuru au baka eko tahawa anu wuru tara tara gochine wingiro ama iya ndabi he yengira o de mute gira damwanye ngo amaye yakin ya nankuru lugo kwa yembiru che ugbaunti wura
1: utara mwase
2: wura tawa miamam mama miama ntengira me bane wuru baton bane baton chigutululu wiala mwumo
1: utena tara kwati gosine
2: o tuko hira tawshina
1: tingara mane yenuho gara mwase kubawo
2: wo mea
1: ara maten garwa ba yahimo ba mo wulu ba mbwanu ne ba ya mo wati ba bashanu de wa titira mami dia
2: to a to andina gi mi manyi hakwa na ngomo mo gion ginam ni no we yo tengia ndime
1: o
2: o ni yo tengia na ni no we ni aba se ndi ba yahimo mo
1: ba de te bante ko peru mo ara no ba be wulu ya mo de ni bara na bigia mo me sa
2: edo e to ma dala
1: titira mami dia tenti hala no ba mo wulu no
2: Bibuga ya kuro yem bukuru gade mama wutem bay kuwa buga yenduyoku wutem ten tom dem la ten wami ha wulmo mena kunkwi shuten duyo yara shudwebi yara yaba yara mi baraga yoko awba yang kuro te shuru baga wuru ten duyo mu ha yibu sheba yang kuro shuru ta te tono ta yin shagamo wuru ta ha de gbangba de bio gere yoba momme
1: oh.
2: Eh wuten togiami wuten togiami eh gia ma de ma ba wuru ya mo ba bi de ngol ba mo ba wute ya ga ma de ma ba to ma ba to mun ti ba wa ho
1: de me a wuni ni ba gero gero a gai nun de ma mere ma ten ti bara ya hi mi alma kwenten ti mi ada gai nun de ma ti a mo wuru yiro ba de wu ya
2: eh gai nun de ma bugul waga da de ma wi ha ben bugul ba de mi wote to gon gire yino yan kura abune wu fun mo ni wura ngun wa wi mbira ka ku anda wi de ma to ya ga kai da te nuro ba ya king nun ku
1: to sa do giara ane ba tun ya wuru mo
2: o
1: yo ma ki
2: o
1: ya tra nun ku
2: mena
1: ba ka ba ton ra pe o de o ka ho wuro patu nuke
2: to biga gina anka homo ganyina mo anka homo ganyina mo babu hawu bangu hawu baton anka homo ganyina mo to kapi akahoda
1: de no
2: de au soro rume
1: oh
2: he ai gian soro buga gogi bantia anda soro go kunu wa wa kone ah si adada wuru nuro yaga nam yantinga mo yada wuru nuro aduma ko anduma ko yepo kadi wa kakwa unti ami
1: oh.
2: Butun gbin ka ha gbin ayan gbin atura wiye nu one ho anema ba wa gbin on ba se wuru bangu ha wuru mbi pa da wute nuro aratim shaude ma
1: oh.
2: Ba wi kagai ko ashire o ashire o do ba ga ko kankan do mi temi ta ga ashire gian gian wura mo shire mo fai ay yo ko ngas yen ko man wute to man wi gomo aga tume kakwa ben wu ha aga de ma to tension ko so pam ka do so ho ni won ni kuro yen ga ye yo to e ben gbe owo
1: o wute yen ni ku kwa
2: o yen ni ku kwa ba o tun da pari yo to go wi wa ma ne gian wu saka tenye menan
1: an kaho mo ga yina mo ka pian da wu wu wa kana
2: o
1: to kaho hi ana hi wa da bi gaba wa berumbira ka yina mo gaba wa
2: wo yi
1: kaho gaba wa kurumbira gaba wa bi miruru taka bu shin
2: o
1: beba bulu boko ka o da wu
2: boko da boko da maga a kaho ka pian da kia ka ma da ka ma de ma ka ko gau ba man bi ma anu ba yen bi wi ka wote gade wa anu wo gbe ba to bebe bebe rami wurum bi ba na mi bi ba no akwa me
1: oh
2: he bebe ba anu wo gbe ba awa
1: wuten
2: ten
1: bi ba me
2: o ten bi ba
1: to ko pe onu bi ken
2: ko ken mama to ko ma pin tunu amparo baratirin titi amparo babu ta gubara namwe banda wunu mo oduma kwa magun tore aw ka bandura
1: an tore wura ka nu daji
2: aw to dagaro maturara mo yala nga daba ban ban bigya ba ne ah a de de a guna ganda kwe a wantin shone bi berwa ane o anda asan na ga yoko a anda mi akwa ishi ba guwa
1: ye bogo nun kwa kuro ba nu ye wen an den da
2: men ati guwa
1: men na hiaga da wuru nuro
2: ya se su su he ten ka ye mi he ga ta o biro me ta ho ta ho en ta ho me e gian di ya wa he te a ye kuro ga kwa bata yaru ba ta ho ti a mo ni mi sa wuru giri o go ka ho wi ha yo ko ko no te giro to nyanga nye ngo chwa wai maybe go down pipe bi ma aho
1: wute nuru
2: wute numi
1: ihe gberudu
2: ihe gberudu ba im ba ma m ka kurin tim ba mo yin nan spuru ga no ku ba nan ti ndo in dere kan we na an chan ho yiru mo an chan ho yiru mo an dan we
1: o manga wuru sam si andere
2: andere
1: ya ti ka ho da wuro
2: he andere mama migia
1: dera te ando angbe agugbe da yanu doge aga da
2: de aman kana ti yoron te yo won goru ka won nuguru ka won da un try to me ye kuru ga we ne ya ha

0: ntongironi anoto nti na nguha wumbi ungu mangba yetwa neba na bagmena na ndega wute ba shiwani nwa ba ko ba na wu wute nuro yagunga tine anoko bam beheba tomu wurata ha be hungu ho yushi domi yi gande makpuru manu gitema ma a godo ba yan yaga dan kpuru ke yayi sheguri yayi
1: wurumi
0: o wuro
1: kama hawa tita wadabi
0: ta wadabi ta tantin kahi nan pe giren pe eh
1: dia mora batun wuru meris ne ngu me mora ulante nasi gane mora mate nane sangane
0: anu era girote nene gushu no mbasi baton mi gushu no mbasi he ma win wuru ote shire ote naha ote nahe baga nha mbaga baga kumano baton dia baton bi girone hega ne wuru ancha wi de yoshigo wu wi hega ne wuru na yin a u ma yin o anyi hega wu te ama so itam ati go mi
1: o baga ga wu mori
0: mama e ba ni una so mi de de ga ho yan shin ya chana me di ro mi ne ne bu do bo ra su ka wu ra mi po ga ni na ho no ga yi man so yom na yin na o we ga he baton ma ha wa yan mi mindi aba wame a gaina wam sehu ko ba sehu sanda sehu inti chage po he ba sai sehu ban sehu inti tu wame
1: o wa no mo ya ma paro
0: awo
1: de de
0: mo me ndu ba e me be mbata du e me
1: wa ye ndi wura
0: o do polo wura me
1: don ba ndi wura
0: wura ke ga ndi wura me ye ga ha si kpuru wura ye ga so mo
1: wa ne bu du e su
0: o bu so bo eni yoko panduma ko paye no na yenye na ngo ya cha nda ko ma yenye ga ma ne wo na yenye wa ga yi gura be ho so she u ba tun wa yi go o ye ta ko ko wura ni e ba han shiru wo yara no
1: u ten ko
0: ko o ten ko ko han
1: na ne ko ta dia
0: o ta dia ni ne ni ta
1: ko ten jo mara dia
0: ni wa dia bi min dia sha no ga go ba mo kara
1: batun bu kuro bara ngute mo gian re de yin batun bara wa wa be bara ngute mo sa re do
0: to ge ba ba batun ba wa
1: be bara te mo
0: o su gina suwa wa e sa kira le kira ni wa ya batun mo ga ba wa be wa hanga yo ta pa ta ta pa be ho wa hanga bi la pa be ho me
1: o
0: Aw
1: sama batun
0: batuma he to awa behind bi go naliba
1: ma wuluma
0: kayasi temi to de hawami
1: o
0: sate mo
1: bebira
0: be ha ni uba
1: o benti wuluma
0: ate wuluma bang bang gada anem ba bi go ko don chomi de banyomi to batomu osua dile kero mama
1: o
0: wa kero ba wa irumia yo tenju wa hanga eba
1: o ben gaba ma wa hanga eba ma gaba ma batomu to ben be ba batomu ba wuru mo
0: ba mo ta wa dire ba mo awa ba ho chure yari ba yari ba eh yai gi wo wa ba wa yiru be han yo ba han yiru mo ka nani ba na an nani ba ti ba wuru yiru wa ba ha
1: be nga ba wa han ga iba
0: in ba ngwa han ga ya ma bakira ne bakira ne ba ga wa le ho bin ti ti ba wan gira ne ba nye be ya ba wa fo mbu ko ba to mu wira mi fo mbu ko o baba nya ego me ba ga de me ba ga yiro de won ya ego mi ka yen ti shanu
1: u de nuro
0: nuro ba ge o ge wanda anda ne andero agu de ba nu gbo ge kyan ge ge no ga no mi mama fo mbo o tu mi ni
1: na iba wu te ni
0: o
1: he andere
0: ya andere atele kai kaura o aben kan adu mi a gina ga bahe ba ngwi ko ho de ba ho
1: ira ma he nu ane wuru tara peta wa he ga se gu ba wa to no ma te ha usegulu mo ma.

0: ye ma baton wi ti go pon wu te mu ami gun we ani baton ba bara wu mu ma we ani se ku gba won ti wu ru nu ra ma mi gun
1: to o aye
0: ma wa han ga bi wu ga ba ma se ku ru mu ba baton bu to me o ti wu ti ra ba sa mo mi
1: te ba sa mo mi ama ma ge ma ye ga ga na e bu ti ga wa wi won ye ru mu ma ye ga ma ten ten ga na bu ne o tenya gurata na mamu tomba chari amba hia go chari ni buko ko kabe yin hiro
0: kabe bate mu ro yin si
1: o de wa le to na so te mo ka wa le ka ha yin hira mi wo wi ama ngwa yi ma ka kun aya yi he gaba wa ba mi ro so am seguru mo won mi ro so ba ha seguru won tun ro so ba wa hanga eba to tira he ka tun ade ko ye men kwa ga mi ro ba te nene ye ndabi mo me ho and then wa hanga eba wa hanga eba ra seguru mo anye mi ro ba ba nene ni
0: me gi a baton wuru nane sa me o ma te nashi
1: o nashi
0: me na ga gi so mi sa re do bo de gan ko ha
1: to ganga ko ha ganga ko ha ama bai ga ga ko ha mi be be ha nye me be ha bu ye ba ga mi ba gi ho ha de na ha
0: bandira ga ko ha
1: eh wa pa ta na me ba tur gai ye pro to nangero go ntura shego awa me ho kam we ne ga wuru temi ha gi an ba ga te du yoku
0: o mena me gi an baton wuru nane sa ka me om na mate na si gi ho baton gura ma wuru na si ugura ma tu nane ha
1: ah na ha o gabu de anu na gero ne
0: sa ne gabu o mena ka ha re de ka ma ha mi de gi ai
1: bi se o nyirmu eh gai na temon ton bi kro e yero ha tem burundi ba wi ke oku e o ma ye o ma bi ya ba won bi mara sha ko won won itamo ba te afa ke ope
0: o
1: wi ade o ye u dede ga tura wi aye wura won ba wi ke oku e un ko yin to chude sho ba won agira ogusu wa ngonye un su wa to we ko ka hoko wi ye po usu ba ma te ba te ke o yere me ho ma bi ga ke oku o dede ga tura mamu ha ura nwere ne sa go mpi go ni ba wi ge ke u mo ba he ngo nye he do be hange wa wa hange ro gia wa hange shari a shi wa ba an kun do ga wan buwa gia gia ma kun mi ya wa no na yira ti ti ti a wa ba so an wuro ho to won yiro go ye bi go wa hange da ama hanga hanga ye
0: ni u ma do ga wi wu
1: ti o din din
0: un de mo kajinya re o te so
1: ma mo mo so wa
0: kan dura po to so
1: bon so ko ya re
0: to u te san ho sa do bo sanga no kan na mo be be bara te san ane ya ki kuro ye kanu wa hara mo ara kan de a kan mi ko kan da ga ko wa wuru nuro gi a ba tun da o gan kan bagara mo sa ya ye ko ma te ko wa ngu me un do mi gun ye go ne ni de ya gura gan ga mo e bara
1: ya mo ya mo anu ya ba ga ne sagia ba tun ga win time and do ten ni mami mo wura ga da ka tan so ga da bu ga yira eh
0: o
1: sake ho we
0: eh ane an do ten nuro
1: oh
0: ten ni ma tan so alo
1: oh ten ni ma
0: ning big me ga ni ni
1: ga ni na mi
0: to yem ba si
1: ka ki ka go so alo eh go so
0: oh
1: go do ya ha e ga sun won mi
0: o
1: ma ba sun am won go sun ni e ga sun won mi o e re won na ya ma ha no aga do
0: o
1: ka pin go sin o ka ta sun ka pin aga da
0: ka go ran
1: ka go bi ga ama e ga ha ga sun
0: o
1: ka ha dan ye so ate to go sun e ha gen ni ba to ma o ti ati sun am o me ho
0: go sun aya ga ni
1: ka o ka ne ka go sun le bo ga ye agro no kwa
0: guaga gore embassy ni
1: to kanundia ansa eh ba won ko taga shero ka tun taga da gi amera me shaga na ye ando an banunkwa anda nwa ga won ti dora awo roge nana ni magama nkwa kompinga bokine na awo bunga nana awo kompinga gwa go go shwana miagiro kandaga nkwa angula ma sageho buko no ya ayawo ya na agirwa ba mo aka goina ayawo yo ka ngi angirwa ba ya ga magana ba ga tagalku
0: akunga yenene
1: anga ipame eh a shoro ka chogu bagiya me anna ho ga
0: shogu he pe shoro swa eh
1: anna ho ga akum ati shoro jebe to wa hetura
0: o won ti ya to go shun
1: merami dem tema ya gura ha de gura me eh do wu min di tayara ka pin ada wu nuro ani gura nwa akin to bi to yin lo di tanda gura ya wi tanyin lo di mena agutagate kwe tatin din ka hota wo ko wan chokuru to go bo gira nsi ati ko a bunu do ho gega so agutuba min to to go ten tagal mo anno
0: sa sera sa do misanu anu min gumbo sa sera
2: gema min gumbo mena so gina wote so ada ki figo yaro pa sanga do sanga hetomo kunya ugya me me ya suno
0: mira
2: ana kwa yaro

Kayuka ano? Kayuka? Wala. Dini agi? To, siya nyo raw sumay. Wain kya yan, Davis. To. Siya mas, oro sumay draman. Kayuka? Kayuka ano?

0: Tunkana bagudum palu. Anna yenu gibu. Ta, saru sadagi.
1: Yo ba yuri adwa to ya.
0: Ta.
1: Ama uga ga biya mi uga kanana.
0: Dede mane.
1: Dede yena kunti mwa yedu mo ne mina adu ga wendo ke ba gungu. Ambe mba ya mo kanfa wo ya ya won.
0: Eh.
1: Ba ga kunti mo ne ne ne ya ko gbe. Eh. Ndi ana na na to ya.
0: Oh.
1: And
0: then
1: I know,
0: Kayuka? Wala? Mwaba nusuka? Kayuka anu?
2: Oh, anazo hao kwa.
0: Alafia? Wala?
2: Tamore buna gule jame.
0: Ta, ila moka suhi?
2: Ombi jawa.
0: Dede ma?
2: Urumi.
0: Salun sadagum.
2: Nano mogalwa de mobe, ba wute rukwa wogu, yanga zato no umbogia ba de rukwa niko.
0: Ta. Ya mwaki. Hem nyakia bigia.
2: Oh.
0: Tandangongi mame.
2: Oh.
0: Ma, ba tonuka gai gireme ura ye seda mwano.
2: Domina mina wa e mikala uru.
0: Oh, ama bala nuso.
2: Bama nuso.
0: Bale mi bate yaha.
2: Oh.
0: Baga ne mi abagia wane kahaba nguru yaha.
2: Eh.
0: Miyawa. Anda bale seda momirango isame.
2: Ah.
0: Anda goe gilwe banye ye mwikuwa.
2: Behenge ya baga uru yaha.
0: Ta.
2: Eh, iso uko.
0: Aha.
2: Iga uru rama.
0: Miyawa.
2: Kwanzi.
0: Kayuka ano?
3: Oh, haga ugai.
0: Oh.
3: Amma midia.
0: To hakuma siara.
3: Daga ko kai.
0: Mala balu suka.
3: Mera bu yirma za sigi ni.
0: Guru yirma na sigi gibu.
3: Babu adukuru.
0: To.
3: Oh.
0: Chalo sara ge guru yirma.
3: To irawa utin gai ho ya.
0: Oh.
3: Dema batonuma deman gaya
0: mera
3: yuna yo batomu dini baba ga ba gari obenti uketa ha dini ba
0: ta
3: demi uru batonu ga uru ga kokpo do ma go ko do ma tin wolo ka de ma dini baba go be somi baba yi ba ki ga be dia to mena uru ngai wa ya ha mem
0: yawa
3: Oh, uraha zini ba deme ten afa ba zini ba sogu buga gai ko me ma yi lundi ba ton ba be zini ba mo
0: kama
3: ba ansua ba ton bugo ni hadbu bunu ka hado mal do
0: oh
3: banda bunu te mi ban no mo e ko ban ben do mal ko te ba ki da te ho zini de wo mi zini de ba be no e ba ki ni utaha wa zini ba ta ka so mo
0: yawa
3: Ankwa kwa mawa da zini de mi mawa numbe kware
0: oh
3: ya bu kure go nko
0: oh
3: mega sao
0: magi akwa ni
3: amagi akwa bia ya kan mi bia ya bu garu nawa
0: oh
3: nini ba baka so mo za bien di baton wi wute mo baton si o te de mo
0: kama
3: wute te ta ma ho so mo de me te gi hon ton sha sha wu sha sha da bi mo anu no mo te bai pe kitiro si
0: oh
3: te bai pe nare ha tiro ga so mo ba ton be ma be wuru nare ha o ha gen di te ta ma be te ma be di ya me gi hon ton
0: se te ba he ti ba te ne ya me gru yiru ma
3: ah ga ba te ne ga ma te yu hu
0: ba ndi ra ba he te yu su
3: tu ra ba ba ntu ba wa ba ntu ba ba te yu hu mo
0: kama
3: de ni ha gi ya de ma Utira behengi u behengi ga donya she ba dumbodi ba te ba ga so kwa haga di honton wa
0: kama
3: ya wote yihu ko ntu ba wa
0: kama gru yiruma
3: oh
0: ita bina ko sigia
3: to na chiara
0: Amiu.
3: Bebe hunto ri hanga ka ogun so ada ya bo.
0: Na siara gru yeruma.
3: Oh.
0: Kayuka.
1: Ah,
0: la la. Oh, mara suka.
1: Me ba suka wo karima Abibu za gami ya.
0: Abibu.
1: Na Abibu.
0: Ana gami ya gibu sego.
1: Ba bado.
0: Charo sada gi.
1: Era fine.
0: Oh.
1: Na han to ga be ko na be to gu son ne ga son.
0: Ja siara tu mo ga sada gi.
1: Ko fon ma be ma gu son go wura yi hadde ba yu pe.
0: Ami.
1: Yo, awa te bine ya kuma ya. Hanti ho nakin lahagar ga sai shigo.
0: Mhm.
1: Da ya bara da hanu tun ga mu shigo ba wani.
0: Oh.
1: Gem we shigo ba me ya ha wurun wiro.
0: Mhm.
1: Ya ma sabu. We go ha wurun dina.
0: Oh.
1: Ba me bi da kuma ya bon shigo ba wasu rumo.
0: Oh.
1: Bara jano ga wo wuna no mini ni bara ko sai wuro mini wuro ga nan ga mu ga ga don sai shi amma.
0: Oh.
1: Mago ha wo di progredi.
0: Mmm.
1: Ba da hando ta gwenti ma ba kun sa da yi bugo to ga ina kin jire.
0: Yawa.
1: Di progredi an di.
0: Menna we wi an sha uten titi sha go do mero sha ga te ne ngu me ye so awen no man so ye ai ga o ga be wura wa to.
1: Ne.
0: Ten ti ba wa ite ho ba ran pire wa. Wa no ge mi an ge ga di u bongo fe. Niawa. Kama. Na siara bibu sego. Ito ni na kamion.
4: Ya ho ma gina do ha so da gifi go pa sanga he no kran ho so.
0: Yawa. Suse ni do ha so da gifi go irun dro. Go wa gege kana siama. Sa bire yamendi. Une be mi gi abe ba gura be wuru ya be. Ama me have a guy gerwami suku kai ko wutu wurama bagun wuru modema anda basinsin modema bara ni yasi nena isa miro
4: mena
0: he
4: mena
0: ba wure win giamoa mena be hepro figo figo sinsin ni ti de man yahiba to ma ni ti ko kai ko
4: mama ba
0: ki aten ti de man yahiba to we didn't win giaga na uranga wen giana de ma ya hia ya so hia
4: mama ya
0: to mi ho na
4: ki uri ma kon ha de yepro ha kon
0: to da we ne we no akumo to bi le na mo figo gongu so hia yira mi ko
4: ya ro anan kwa

Yeah, I'm a woman.

拜吧喂吧拜吧喂吧你别卡大爷你别卡大爷拜吧喂吧

Bye bye, Weber. Bye bye, Weber. Let's die. Oh, boy.

家看看耶，我说耶路撒冷，如果关闭我，铁骨归屋嘞，铁骨归屋嘞，我满巴拉，耶稣。

Bye-bye.

要人

Yala, don't worry. You are too empty, you are well, Adamo.

to the world. One of them close to the world.

I'm not. It's your fault. Back one of yours.

Yeah, fuck up.

0: Sasera ya ru ya ku masin bembra ge ha ge sun adaba yoka hini satora pro menena pa ka ure be be sun sa da ki pro seven ba ku sun ku se mo be ka ki ru be ma ka sa da ki be be gbe ade won ma be pro sa menena satora be ba ka so da sa te so be ba no ma sun ru ka dimo un gwe ne so bu tobi be ba san ba ka gbe sun ma dimo ma gwe ne so bu tobi mena me ru bi sun sun ma ka mo da bi Gunan sota di yesamu kadabi gunan sa dabi yen biragia yen yesamu kuro mwene gusong sun sumi kasa na kana sumite kana sa yako sun yako behen kaso gusu adasia anasa saban bawe kultura to beka kinu beka swada kibu bawe sun swada kibu kogunu tende henda so sinanjente mo hakpen hu kero kibu duwari han be duwari me hato ye sa da dare mira gya sa son kwese am pelen mira gya sa tora nyama sa da ye sa pelen mira gya ha tora mero bisu sanu sanu go son son so mi sa sera mo ba ga kinu ba ga so ada ke so ko gina ya ro ya ko so do sa da sa da ke
1: bisi bila

Sa sera ko ka bon be age la na gu so bon do de wi ka ki wi ka ba do ma ba pro sanu sanu so do be to sanu pa so ye guru go sanu ka sa wa nu ko do sa sera to gu so ma nu so mi bon be age za mi ye ka sa wi ka ku ba hin da won won ko be pro sanu sanu sa tora to be ka ki wi ka so ade ki

su nye ruka su ba su doru su wa ti e ta won la so ko doru su wa wa bi won ti eru su wa

kuranye difa. Da kunwe sumo te wado

mother, all in mama to mori, so I am we are mother.

Da ta ta ni pa, ngare mama to mori. Da ta ta ni pa.

Da da da ni pa, ngan ti

0: dada ni pa ran ta go bere dada ni pa ni dada ni pa ran te go sunro dada ni pa ni so embuya mo daro
1: Radio National Wilang Anno, Achimi Hitinodum.

Oh, my God.

Thank you.

Tipo, tá vendo?

Pega a Weaver.

I'm not going to be able to do that.

de aquí de Nueva York.

Ja. Oh.

we do turuma yeah rasi ika ho da se kpara ko an ko me koto nu o ja turu ba en turu ko bebe isan ikro pa nu mo igi ba mo suna ba on ko me worusu ko kuma baru nene ope oruwa gami ambiragia onyan ndoro kanu yi mi udora mo ni ko be so mi ben kro kparo so ben worusu so ben igi ba on ko me suna ba so in glace ba kin sandaye mbaganu se pibinu umo dora mo megbe anti yen soga sa pibundi se ka wolo umma san na wugene kini ungume busu yekpro umo dora mo a umma sa siri babara uyenti momikon un valizin na kini sandaye pibundi se mbaga yegi asa inge bi omigun begunu mbiragia olandeba chikanvi kayati yekpro inda inyen gabia mo okwe uluwan ferio gamian biragia meton ko bun sage sanda yen yanu edu seyen gobigino yekuru yenwa likun umma sanna branani e ikuru me indami inyi biamo bebe ra dosuko iguma ti wahala ko moilesi yenwa mi anda andwa koko nu npe yenu na nwawa amma wahala mo mansin yema nwa mi yakon wenni nsue a yosu yan mi gun mi gun yen biro ando ko anpa unga diro yen gbe adoro kanu nwa mi Perentiba, no biare mi, me ka to banti an bi o bikun, ka to baganin ti mam an dami yan wa bikun, bi won gobe ba ma mi, banga kogo nomo an yen ti bi o mi gun, me te mosu yen ti yan wa mi, an ga sun adoge, yo wo yan sun wa tabulu ni se sun ka pe, in ma dami ya, in so ba ki, in yen ga bi amo, san da yen lo ba ginu, se si hu ginu, ye po yan wa bikun, yen ma san buta ba ni, in da bi gun yen ga se ko biya yagade gege kpro akuro we ope oluwa nferio gamian diragia kai kpro wawa ima yewo enturami urabe sini wake yembiro bebe nyani ntete gake uyeme ko gabe dori yangu gabe wahara kuwe we ma ki udesi ni gini yenti uradori wa inwi kahoya ido gamio be otoga embogo so ye yero mbiragia nyonwa ima we nferie mera nintoroma uteri inki ganu be yeri itari o kantia noba ine noba yiro ineta noba tia noba ita yiro noba ita 01 97 43 68 28 ungume kantia noba ine noba tia ine noba yiro noba ine noba ita noba ine 01 96 64 79 89 ikuro opa oluwa

Mbaraka ga enge ga ga gibu bebe ra sintone imbiti sore ma ko moy sone gi awara inye magurura bupa etablissement wene fis gamareo yaka pena kwente ti bikiamo banan peira mori sone pa bamo ultra modern yera etablissement wene fis yaka bena wami gamareo gina sone yasanwa yika damo maka giasa yuko bebe mori na wanwa mam yue sago sunya sa kwai dera genga tia ka mandoge bature mori ya iguma kasunto ne ido etabisma wene fisi mikunga mario bebe mori na wan yang giasa bayandere etabisma wene fisi ne moni sone baye gira wa bawele kuronson umma kere begbe ugobu bayi ma marara ika be moido ton ba tere bu be be na wa bu esago huya bayi nwera mama bayangi asa ka etabisma wene fiso ga mario sube sa mo esago huya yangi asa bayandere agari monu winiwa damba nwemi abe kankara huso wo kangatia ine yiru kam no batia ita nobu noba ita kam ngume ama atare o kanga tia noba tia ne tia noba ne tia nobu

no wa bira gege asuko ma kani da wi gben gbere kedi bakarun tete wi bi ma san aye san no ma son ko bi bon garase me wi ye no dura wi a pe ma mi nikun boka be no ma son ko bu son ka no ma son ko bi be ma be ba san ba no ma son ko bi bon garase da mi kun me gi han ge mi ba nyama to ben trese da ginu diplomu ni nuna wo nuna mena bebe iwa inuma sonko bibungara he da kanu dodo ganu ho mi to inai ben diploma numwa bane adarba ka azuma baga sono sonko ba itande ye ko ipin na diploma ni muande asibiti sono mani asibiti bulume ha burun ko ban ba itande he ka ko ba aga yiro yira ko inna de imma we ya ngwe ne ben foto wi pe dume iye ne ya son si mama o be amika gembe ma ki ben tre se da giro mu Debe ma tiye teka ha gan kiri gimi to ungwe ne bebe ya wa akpuro be numa sonko bibe ide ina ebe ntire ni mwaya yogo seda son si ma o ison te mele gya ima ye ngarasa wa wi Ibrahim kpira samba mwaka kedi baka ndete wi atrete nwa doke wi ama ne sube me no siya ya. Gerendo gotro diro gi obi abape ma mi ni kun papu ka no si ama sa suru iso no ba ene de se ka wi so yen do wi do gotro gogo na haja man tengiandi do tag hongo wi pa wa o bibu sun rukua mera mi kun bibe no se guru ga nwere me to obi abugo so won ami kun yen biro so yen mi kama ami to yen biro so bi ba ma ten ha ba don mo gire ngume to ba be mara ba gwa hiari a be ton duro be ton kuro mbi agian na bibe to bugo ma be no yemiye to yemi bugo engo no go duwa ya to yesuna ba be ben bike pro kan mo ma ben biba wa age iso to ide sa atenen din danga asuma baga gireme burun ko an ba nen de hega so hon ko ba ga so hon ko ba yiro to inna de sa suru in son non de se ka suru po yi me win son inne baywa buben bibu nyisatire mure same so ni unana na ndeko kpabanga ben bibe mba ekpro no rimo mena imbe babe ya ya mu amiwo be bibe no seguru ga nwere to be abuko esun wa be mikan ama be ba ma ti emi gun mi bara ninu te de dun aba mu ogire awo ba be maro ga de bu ba go hiare ba to be mi be no ibu Mbiragi ya bugo nana buwe gwe nweduguwa ya bugo ye gwe duguwa. To yeso inge mugo ye bigiwa kwebe kme ikankra huso kankra huwe kwe tare. Gira kangatia noba ine no ine iru noba ine tia iru ita. Ngume kangatia noba tia no noba ine tia iru noba ita iru noba tia. We gerendu kutro diun tete. Wi trogo Jonathan wi atrete no adoke wi ama ne sube me no sia wi azia gambari soda an kane suru maba wi ape ma minikun poka no sia ma wi te wi bi nyo do do ga dora mo yega no baba e pro ga wa anga suge ko amon ba bia mo me no ma amon moru ma na mikun ka do pa wa da anga won nyen ne ne una wi mo esun kilo we ra gurun sagi mo mi foto ga no ga yiru ga bonu wi ke dora mo Kilo nyenda no sagi wa mi ko moisun yi ye mi foto no ba ni ka bonwa ama moisun yi kilo ki ye mi da wata ga wogura una wi sugi sagi mo mi gun sugi sagi ye n kilo we ra guru ge foto nyenda ito wi ka duramu ama ye n kilo ki da uno bua ya me ho ma penso sagi kilo we ra guru ge wa mi kun foto nyenda yiro wi ka duramu ye n kilo nyenda no ge penso me ye mi foto ga ti aga bonwa ama penso kilo ki da mun ka wogura wi ye doramo una we gungongo momi kundite yenda no ge we ma e doramo foto yenda no ga bonu ama gundite ti akini foto ti a we ge doramo una we bo saki momi gumbo wite we ga te doramo a foto ene ga da wata me ho ma wore mbulu mu ami gun yen sagi foto yenda ti a ga bonu we ga e doramo ya pa mi da bu ki mu ami gun foto no ba ti a ga bonu foto no ba ti a ga da mu na wato we e doramo me ho ma makane spaghetti ye mi foto no ba ti a ga bonu ye nka ton e ama yen ti a ki be to ye mi ma da wata ga no wa ke edoramo kafe akuna wa amigun yemi foto oguru ga bonwa lese bon wa amigun ya foto enda iru ga bonwa wi ke edoramo ama le enti aki yemi ma foto ti a
me ho ama tan su gre gi me me bo arwa ga irugia foto ga da woto wi ga edura mo feles won amigun energy ye mi foto iruga da won ne me wi wi nyani pro me na wi go sura mi go mi pa ba pro ga bi mbawa una be be da hire me ga wi nyano ki igu we we nu ko in wi kankra ho so wa ye pro go da gara kankra ho pin ai ho ko wi wa ira kangatia inne kan inne no no ba ita no ba iru inne no ba yiro peti pari mberagia me wi nyano ki iwi david pene ko iwi wawo wi kankara ho ndamba kangatia inne no ba yiro ita kan ita no ba inne inne boba mberagia ton si ago iwa kangatia no ba yiro inne no yiro no ba ita noba ita yiro bwa mberagia mani ya ro konse wi ago iwa wi kankara ho ndamba kangatia no ba inne no no ba ita tia tia no ba tia kan ita wi kana mo ami ko ho bebe mbai pro yoburu kuhia ya wi da do me sagiro minti to wi ama pe ma mini po ga no si ama gian wi kere dua ha da ndi wi na wi sara ba wi sa ha awa hi ban wo no yiro ama mi gun aso fe o wi nkuru tore na do mi angre sagi pi a ho mi a wi wi nyano begunu me kama he pan o wi doge mama go mi wi mi sagi ho to taho kama hegben ayo doge to sagi yabature na mawi tahogia esua kambegunu gia wisua to anso adegi wo ade aga be wen winyani aga ni na sagi gini aga ina radio mini anganani same ho wen tahogia kwawi manu wehia mena amaen ba nu anna ngume we go sura hiawa ngume so fenti yawa to o kankra hotare o kangatia no batia inne yiro noba yiro kan inne yiro yiro ngwesi yiro saga parani do wuswao.

ఆకాయి.

Italia.

même non, Sina. Il a tombé.

Mama,

0: Cortinas de la radio.
1: Roxy on the mix.
2: Vano, bueno,